0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
1: Starting my morning right with Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. It is a perfect combination of 6 most popular medicinal plants clinically proven by a great number of research studies to be very effective in helping prevent and cure several diseases. No sugar is added because it is sweetened by stevia, linked to numerous benefits including lower blood sugar levels. These plants are carefully selected and mixed together in every sachet of Best Cafe. Don't settle for ordinary coffee and try this healthy coffee with Herbal Mix for yourself.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, naku akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
5: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective na. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
6: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Ira Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
7: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
8: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
0: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
9: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko itong Qsai Massage Oil at wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grapeseed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
10: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
0: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
11: One Radio, Ting Dugana!

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
2: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legaz City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
1: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
3: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
4: Sarge, good job! Mission accomplished! Uwian na!
5: Thank you, sir! Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
4: Dapat no retreat, no surrender din ah!
6: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Vibax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
5: Honey, I'm home. Reporting for duty.
7: O sige nga, attention.
6: Vibax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Vibax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
8: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
9: One Radio, you know, it's Tindugo na.

kay Marian Borcelis. Okay, and hello din kay Margie Belhica. Okay, I think nandito na yung iyong gift certificate. Margie, kunin mo na lamang tabi digdi sa estasyon.

Happy, happy listening din sa mga massage therapists natin at salamat sa inyong patuloy na pagdadangog.

Kamusta na kayo, Tabi? At pinakakamusta kayo ni Ate Emmy? Kabusap ko lamang siya kanina. And the Ate Aji pala.

Okay, sa mga naghahanap tabi ng work. Okay, sabi ni Mama Alice, ay, hello, happy listening, Ma'am Alice. Good morning, Ma'am Cecil and everyone. Keep safe and drink more water. Oo nga, napakainit sa labas. Mag-ingat, mag-ingat at mag-ingat.

Ayan, napainom tuloy ako ng tubig. Ang init talaga, no? Okay, mula po sa Cabrazo Multipurpose Cooperative, sila po ay hiring and you may join their team, ano? So,

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Impormasyon manunood sa mga trabaho as in pag-iempleyo. Haniho na. Balubo Peso in partnership with the Public Employment Service offices here in the 1st District of Albay and in the Bicol Region. Balubo Peso.
2: Okay, at nasa linya po ngunya ng ating broadcast partner, walang iba kung hindi, si Mr. Sosimo Benconsejo. Good morning, sir.
3: Ay, good morning po, Ma'am Cecil, Sir Manny, sa gabos po naginanig po. Good morning po.
2: Okay, so ano po ba ang ating mga baong pagkakakitaan o di kaya ay trabaho para sa ating mga tagapakinig ngayong morning na ini?
3: Actually, ma'am, kakaswapon po na finalize mi ang job fair po. Ngayon po mag-abuto na June 18. Gigibuon po di mo sa Pratikang Tabako. Nakausap ko na po, ma'am, yung HR na Itsunomiya Electronic Philippine Corporation. Majuin po sa job fair at saka yung Honda Motors Philippines. Yung Epson po, may pala sigurado dahil may kaya nagkikoda po kinit na problema sa production inda, pero just in case na po, ma-advise na lang. Then, pag-try ko po itong Mitsuba Philippine Corporation para po makajunit po digital. Tapos, aside po kaya, igaw lang ito ng mga local na opportunity, local employment opportunity lang sa Albay. Then, igaw kita ng program po.
2: Okay. So, pakiulit nga, sir.
3: Medyo mabilis naman.
2: Actually, parang hindi ko na.
3: Ang unyan po magkabuto na June 18, 2026, magkakagawa po si Job Fair City po sa LGU Can Tabaco.
2: Okay.
3: Nagigibuhon po dyan sa Plaza Can Tabaco City. So, na-invite ko naman po sa kumpanyang Itsunomiya Electronic Philippine Corporation. Sharing man po ang Honda Motors Philippines. Then, I-try ko pong piya po ng sumisuba, kailangan wala pang confirmation. Then, piganos yung Epson po, medyo nagkikodoki minor na problema sa production, kaya they sure pa kung makajuin po dahi. And aside from that, igawang po kita ng mga local employer, local pong opportunity, vital by na employment. Then, nag-codit naman po kami sa UWA para po maasa DMW para po makikokitang so, mga probable pong employment.
2: Okay. So, ito ay gaganapin. Ito po ay job fair, ano?
3: Opo, job fair. Yes, ma'am.
2: So, meaning merong, maaring may overseas employment, sir?
3: Yeah, po. Mayroon po, ma'am.
2: Okay. So, ang mga participating companies so far, Itsunomiya, Honda Motors, and then makikitayap kayo sa OWA or...
3: Medyo. Opo, po.
2: So, sir, ano pa ang mga magpa-participate na mga companies sa May 26th?
3: 18, ma'am. May 8. June 18, ma'am. June 18.
2: June 18? Sir, ano yung May 26?
3: Sorry po na baka ano ko rin. Pero June 18 po. Final na po. June 18 ng job fair po.
2: Oo, nabanggit ko kasi June 26. May 26. Okay, June 18.
3: Sorry po. June 18 po, ma'am. Yes, ma'am. June 18 po, ma'am. June 18
2: okay.
3: Po.
2: Okay. Saan po ito gaganapin?
3: Diyan mismo po sa Plaza Can Tabaco po.
2: Okay. Sige po. And mga anong oras tabi mapoon?
3: Sir, ma'am, mga from 8 to 4 o'clock, ma'am. 8 to 4 o'clock.
2: 8 a.m. to 4 o'clock. Okay.
3: Apo.
2: Okay, sige. So, yun lamang, sir. May nabanggit kayong May 26. Ano po yung May 26?
3: Baka, ma'am, naminano ko lang. Sorry, ma'am, naminano ko lang. Anyway, ma'am, mga anak ko, nag-upload na po sa Kosi Itsunomiya. So, pinanounce po ba po sa imong interviews to HR kang Itsunomiya Electronic Philippine Corporation. Duman po sa mga electrical and mechanical engineer. Inarapunan na po ngunyan, nasa tulog pang inapunan for medical na po ito. Maybe po next week, makapasilasinat naman sa kumpanya Santa Rosa para mag-undergo kang 9 months at niningkang niyong gulang weeks. Then after that, mismo kumpanyang ma-process kan sa mga papilis para po sila makalarga sa Japan for 5 years working visa.
2: Okay. Sige po. And sir, ano po yung mga dadalhin nila come June 18th?
3: Yes, ma'am. Updated resume lang po.
2: Updated resume lang. Ano?
3: Updated resume po.
2: Okay. Sige po. And meron pong mga age requirement o di kaya yung qualifications ng mga aplikantes na a-attend or magjo-join dito sa job fair na ini?
3: Okay, yung mga production operator po from 18 to 35, may tanga 40 years old, pinaaksi po ninda.
2: Mm-mm.
3: Then yung for abroad naman po, at least siguro po mga 21 and above.
2: 21 and above, oo.
3: Okay,
2: yung
3: po,
2: for abroad, no?
3: Opo. Okay. Din yung local lang po, siguro, di ba, sang nasasama ka na pong edad, from 18 and above, pwede po ito.
2: 18 and above. Okay, sige po. Again, ano, yung job fair, gaganapin sa June 18th. Hello, sir?
3: Hello, June 18th po, ma'am. TV po, June 18th po.
2: Okay. June 18th. So, yan ay Thursday. Oo. So so far ang participating companies ay nabanggit niya ano sir, Ichinomiya, Honda Motors at yung mga ilang kumpanya na i-endorse ng OWA at ng DMW. Ano sir, for overseas employment. Okay. And meron pa po kayo na gustong i-share na mga impormasyon sa ating mga tagapakinig sir?
3: Hi ma'am, regarding naman sa training po, wait, igalat ko po, pigalat ko po magluwas to police order ka na sa bread and paste production, electronics and computer. Just in case magluwas po ito, pwede po kayo magpunta ng training.
2: Ah, oo, sa tobacco livelihood, ano?
3: Opo, yes ma'am, yes ma'am.
2: Ano sana siya, bread and pastry, so bagong batch siya, sir?
3: Opo, opo. Mm-hmm. Then, may ko po kami so Apple Story Making para po sa mga project po na medyo bago na magayon pagilingon. Apple Story po siya, maayos pa mga tukawan, ang atop din para maaga ng po ki driver, seat mas driver, para ma, para mas magayon ng pagilingon sa mga project po.
2: Okay.
3: Then may maluwas pa po kaming PO regarding po naman sa solar installation ng mga project. Siguro po ma-implement din before man po mag-third quarter.
2: Okay, sige po. At gusto niyo pong imbitahan na ating mga tagapakinig ano, this coming June 18th para po sa job fair.
3: Okay, so gabus pong naghihinanyog po regis na po sa One Radio. Igwa po kami, magkakandak po kami ng job fair di po sa LGA Pantabaco. Nagigipong po regis sa Plaza Pantabaco. Magdara lang po kamu ki-update resume para po for interview, then dakula po ng opportunity na matawang po kamu ki-trabaho.
2: Okay, maraming salamat, Sir Simo, at mabuhay po kayo. God bless you.
3: Okay, thank you very much.
2: Si Mr. Sosimo Benconsejo ang ating butihing peso tabako manager.

Pating ko lamang din si Ma'am Vange, si Mami Vange dyan sa Maya Pawa. Kamusta na kayo? Happy happy listening and hello din kay Jezebel. Dyan kina Sally, Buencon Sido dyan sa Maya Pawa. Kay Mami Rosit, kamusta na kayo Mami Rosit? Happy happy listening po sa inyong lahat. And of course kay Lolo at Lola dyan sa may Bangkilingan. Hello.

Okay, sa mga naghahanap po ng work, ano, ito ay well, mga bagong-bagong job hiring sa Dignitabi sa Legazpi, sa Tabaco City, hali sa LCC.

0: Tigil din sa Tabaco City, sila ay naghahanap ng assistant manager sa Treasury Services. Dapat po meron kayong bachelor's degree in accountancy, financial management, or any related course with experience in treasury operations within a retail business. Must be knowledgeable in cash management, collections, and bank reconciliation. Strong analytical leadership and coordination skills. At maaari po kayong mag-apply assistant manager Digditabi sa LCC sa Tabaco City at maaari niyong iscan ang QR code sa kanilang page sa lccareers.com. Sa Tabaco City pa rin, naghahanap po sila ng financial controller. Dapat may bachelor's degree kayo in accountancy, finance management, or any related course. And then with strong background in financial management, budgeting, and cost control. At least 5 years of experience in a supervisory or managerial role and strong leadership, analytical, and decision-making skills. If you are interested, maaari nyo pong iscan ang QR code sa lccareers.com o di kaya ay mag-email sa LCC or careers@lccgroup.com. careers@lccgroup.com. Reminder din natin doon sa subject line na just write yung position or title. Halimbawa ay financial controller _ yung branch kung saan kayo nag-a-apply. Sabi ni Marivic Bontoburak, hi, Ma'am Ses, good morning, and bati ko lamang po si Ma'am Aji. Aji, i-forward ko sa iyo to. Pinababati ka ni Marivic. Kamusta kayo dyan, Marivic, sa isla? And always po na naka-live sa One Radio. Salamat! Okay, sige mga katalubo, ready na po kayo sa ating talubok quiz this morning. Ako, napakadali naman ang ating quiz, ano? Sapagkat kung kayo ay nakapakinig ng ating interview with Sir Sosimo Benconsejo, ay masasagot nyo ng tumpak ang aking katalubo. Oh, ready na po kayo. So para po sa mga texters natin, maaari kayong mag-text sa 0962-409-3467. At para naman po sa mga FB Livers ay yun, mag-comment na lamang po kayo sa comment section ng ating FB Live stream. Kailan po gaganapin na ang job fair ng Tabaco City? At ang mga participating companies so far ay ang Ichinomiya Honda Motors and ilang mga companies na i-endorse ng DMW at ng OWA. So, ulitin ko po, kailan po gaganapin ang job fair ng PESO Office ng Tabaco Digdi sa Tabaco City? At ito po ay sa Tabaco Plaza, 8 a.m. to 4 p.m. Kung kayo ay 21 years old, maaari na, po kayong mag-apply sa mga overseas employment, ano, or overseas companies. Kung 18 years old, ay dito, local, ano, local job listings yung maaari nyong pag-applyan. Ulitin ko po. Kailan tabi yung job fair ng PESO Office ng Tabaco at ang mga participating companies ay Ichinomiya, Honda Motors, Overseas employment, meron din, ano, halitabi sa OWA, as in sa DMW. 8 a.m. to 4 p.m., bring your updated resume. Kung gusto nyo mag-abroad, dapat 21 years old kayo. At kung gusto nyo naman ng local recruitment, 18 years old, ano, and above. Hello and happy, happy listening sa may-ari ng napakasarap na na mga kape dyan sa Tierra de Fuego, at kami ay pupunta dyan. See you, Mamaya Paz. And hello din kay Doc Cash. Kamusta na kayo, Doc? Sana ay daupang palad din tayo para pag ako ay nangailangan ng dentista, ay pupuntahan ko kayo. Ganun eh. Sana naman wag. Happy, happy listening, Doc Cash, and God bless you sa inyong work. Ulitin ko, sa ating talubok quiz ay ito. Kailan gaganapin ang job fair ng Peso Office ng Tabako? Ang participating companies ay Ichinomiya, Honda Motors Philippines, Overseas Employment Halitabi sa OWA, as in sa DMW. Gaganapin sa Tabako City Plaza. 8 a.m. to 4 p.m., bring your updated resume. Kung gusto nyo mag-abroad, at least 21 years old, ano? And kung local recruitment lang naman or local listings ay 18 years old and above. Happy, happy listening kay Juliet Loria. Hello. Kay Frami Barha Juarez. Sabi niya, shout out po digdi sa Upper Bongga. Hello kay Christy, kay Emerson Bien, kay Rolando Cortez Bodoso. Kamusta ka na, Rolando? Hello din kay Nobrinas at kay Alma Gioson Borralo. Yan, pwede po kayong humabol. Again, ang ating katanungan sa ating talubok quiz. Hello din pala kay Margie Belhica. And kay Corazon Bilan ng Santa Teresa, Malilipot, Albay. At kay Ernesto Brinas ng San Carlos. Nako, ito na po ang inyong chance na magwagi. Kailan gaganapin ang job fair halitabi sa Peso Office ng Tabako? At ito ay mula sa ating butihing Peso Tabako Manager na in-interview natin kanina, si Mr. Zosimo Buen Consejo. So, pwede kayong humabol pa. Ano? Sa mga nais na mag-join, pwede kayong mag-text sa 0962-409-3467 o di kaya mag-comment sa comment section na ng ating FB live stream. At habang inintay namin na inyong mga kasagutan, narito na tabi ang ating Talubo Story atid ni Pastor Mar.
1: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo story for the day with Pastor Mar.
2: Ang kwento po na aking ibabahagi ngayong umaga ay mula sa isang aklat na may pamagat na Expectation Corners. Meron daw isang hari na may inihandang isang lungsod para sa mga mahihirap na kanyang nasasakupan. Hindi kalayon dito ay isang gusali na kung saan ay nakalagay ang lahat ng mga supplies para sa anumang kahilingan ng mga mamamayan. Ngunit may isang kondisyon. Ang sinumang humihiling ay kailangang laging nakahandang maghintay para sa katugunan sa kanilang kahilingan at pangangailangan. Upang kung dumating ang tagapaghatid ng hari ng katugunan para sa kanilang hinihintay ay naroroon sila, nagaantabay at handa sa pagtanggap ng kanilang request o kahilingan. Ang kwento ay nagpatuloy at halos lahat ay nasisiyahan sa ginawa ng hari. Lahat sila ay matiyagang naghihintay at natatanggap naman nila anuman ang kanilang kahilingan na ayon sa kanilang pangangailangan. Subalit na pag-alaman ng hari na mayroong isang tao sa kanyang nasasakupan ang nawawala na ng pag-asa na matatanggap pa ang kanyang kahilingan. Iniisip na niya na marahil ay hindi siya karapat-dapat at hindi na nga dapat pang umasa na magkakaroon ng katugunan ang kanyang hinihingi. Isang araw ay ipinatawag ito ng hari at dinala siya ng hari sa gusali na kung saan ay nakalagay ang mga supplies para sa pangailangan ng kanyang mamamayan. At sa pagkamangha ng taong ito ay nakita niya ang kanyang pangalan sa maraming supot o balutan at meron pang kasamang pakete ng kagalakan at pagpupuri. Ito di umano ay inihatid sa kanya, ngunit hindi siya natagpo ang naghihintay at sa tuwing ihatid sa kanya ay nakapinid ang kanyang pintuan. Well, ang kwentong ito po ay nagpapaalala sa atin na sa ating paghihintay ay dapat na naroon yung ating anticipation o yung ating pag-asa na ipagkakaloob sa atin ang ating kahilingan. Kaibigan, ikaw ba ay nakahandang maghintay para sa katugunan ng Diyos sa iyong kahilingan? O baka naman madali kang mainip at sa halip na maghihintay ay kaagad na nawawala ng pag-asa at minsan ay ikaw na mismo ang gumagawa ng paraan upang matugunan ang iyong pangangailangan, subalit minsan ito rin ay hindi naaayon sa kanyang pamamaraan. Bagamat mahirap, kinakailangan nga pong tayo ay matutong maghintay. At sa ating paghihintay, dapat ay naroon ang ating pag-asa at pagtitiwala na ipagkakaloob ng Diyos ang ating kahilingan sa kanyang sariling oras o kapanahunan at sa kanyang sariling kaparaanan. Sinasabi sa Micah chapter 7 verse 7, "Ngunit sa ganang akin, kay Yahweh ako mananalig, hihintayin ko ang Diyos na magliligtas sa akin, ako'y kanyang diringgin." Sa Psalm 130 verse 5 to 6 ay ganito naman po ang sinasabi, "Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga." Kaibigan, anuman ang iyong hinihintay, huwag kang mag-give up. Patuloy ka lang na manalangin at magtiwala sa katuparan ng kanyang mga pangako.

Well, ang tamang sagot syempre ay June 18th. Yehey! At ang nanalo sa ating talubok quiz ay si Alma Hioson Borralo. Tama ang sagot na, June 18th. So sa June 18th po, ang job fair ng Tabaco City, gaganapin sa Tabaco City Plaza from 8 a.m. to 4 p.m. Ang mga participating companies ang Ichinomiya, Honda Motors, ang companies from OWA and DMW, endorsed ng OWA and DMW. So please bring your updated resume. So i-announce na namang namin, Alma, ano kung kailan maaari nyong pick-upin yung inyong mga gift certificates. Reminder din po natin na kung na-announce yung pangalan ninyo, ano, nananalo ng LCC gift certificates, please kunin nyo ang inyong mga gift certificates hanggang May 31 na lamang. Okay? Kasi ang dami ng gift certificates kay Kuya Manny. Baka gastusin na namin, joke. Sa dami. Kunin nyo na po, Tabi. Ano? Sige, hanggang May 31. So, itong batch naman na ini, nanalo si Alma Hioson na Borabo, no? At yung nanalo din na kahapon at nung Friday ay i-announce na lamang namin, Tabi, kung kailan nyo maaaring kunin ang inyong gift certificate. Okay? So kami po ay magpapaalam na nakapanayam natin na si Mr. Zosimo Benconsejo, ang ating butihing Peso Tobacco Manager. Thank you so much for being with us again. Thank you kay Kuya Manny sa kanyang pag-assist this morning. Thank you, Kuya Manny! Kami po ay nagpapaala ng may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo, tabako. See you tomorrow!

0: Nawa na? Hindi na kasi akita. Aring epekto yan ng pagod sa trabaho. Ang samahan ba? With Don't Drive Max Capsule. Bye.
1: Mahalaga Drive Max Plus Brand. Hindi dapat gagawin ng sakit.
2: Privacy mo, protect style oh. Services, mapulido. Win and installate Decalido. Privacy mo, protect style oh. Services, mapulido. Win and installate Decalido.

uma sa inig kayo dito kinig 1.3 tindogo na makinig dito katradyo dito kayo tindogo

0: Radio Magdang Officially 91.1 Radio FM.
1: Umaga, tabaga, di kang hindi tindugon dyan. Hindi dugo na mo kay Osang sa 9.3 Radio. Tindugon na. Pag hindi makinig dito, kutatayin ko yun. Tindugon.
2: Nalindukon. Ladies, shut your main event. Let me ako'y pasa na ang balang kalobat-lobat Diyosa D.A. Osa ang tugunan.
1: Umago, magandang umaga dyan. Ang hindi yan yung DJ dito tindugo na matong kay dito sa 93 yun na bago makinig dito patayin ang radio ninyo tayo
2: inalindon.

0: Dingdogon namin. How are you today? Kamusta ang Saindong? Yes, na ba? Ang Saindong? Ang Saindong kaharo? Sa pagkaaga? Kaman. Kasuod man ano? Ang buhay ko kasuod man. May mga nagarabo mong pero malakulog na lawas mo. Sign of all. May mga iang sobrang kauga. So, garubaga na. Bako lang talaga siya physic. And psychologically, may mga times na kung nasa na magbuhay ko. Kung nasa na magpara aircon maghapon. Higda, sana dyan sa sakuya to. May mga oras na araw kayo. Pero may mga oras man, sir. Agang arabasan. Nag-iikot na ako kung sa-insign. Isko, man talaga ka nang pag-aritaw ka pa. Bako ka robot. Mo man, magpahinga.
1: Tama!
0: Kailangan mo rin magpahinga.
1: Diba? Tama!
0: O sa araw ka iyan minsan na mga na gano, lalo na pag nagkukurulog ng kasuka. Wow! Kurang na ako. Ay, dahil sa absent ako, kagaroon ng gulo-gulo. Manok ni Osa.
2: Wow!
0: Ano na daw si Ana? Ito si Erickson kung nakadakop mo niyan ki at magsamanok ni Osa. Magtugdikson.
3: You know.
0: Tapuon na kita kay Salaka.
3: No. Philippines. Barangays naman tayo. Ilabas na.

Ninyo at makinig kayo sa 91 News FM. Hindi malakas ang radio, talagang hindi kayo. Pag hindi pa kayo makinig ko talaga ang radio ninyo. So good run guys, salakay.

0: Thank you so much. Blue Pig Studio. Yeah. Hi, Serene. Shout out sa Blue. Kasi bago, rin ang gugulo-gulo na naman ako. Pero gusto ko na, oh, si O today.
1: Wow.
0: Ki.
2: Ano? Wow, kasi.
0: Tisay na naman kaya manggagana today sa barangay. And syempre po, sa gabos ng mga parapadyak tabi ng mga oras na ini. Hello.
3: Baby, tinugak. Tinugak, talus kipira. Diyas na ng padyak. Ang parapadyak, laype, mag-inugak. Ning igwak, itulus kipira. Padyas na ng...
0: Out po sa mga parapadyak, mag-ulo na tubig ha. Tamta, grabe po ang init ngunya na panahon. Init, ang init. Kasood, index tabi mga katindugong sa tubo. Pirangan ito, kira. Oh, kaya mo niyang tabi, magtataga, magpando, mag lamang dyan sinag mo, maghampang sa electric fan, magparati pong maalang ka. Basta ang importante, dahil maglaho sa kinabahan. Kakatipid mo. Oh. Mo tabi, kakatipid mo, magtipid sa kuryente. Ika naman lugod sa naglaho. Nailin mo na. Anong buhay ta? Saro man sana. Dapat ano lang, tama sana tabi ha. At the boss palang tabi ng mga nag-sub sa inda mo. Today, ay sa Blue Pig Studio lang ng ating go. No jingle kang blue. Siguro magayon ka ang kaki, dance craze. So may mga steps baga. Future steps iyan, no, na jingle kang studio. Ang tabi, sabi ko baga sa indo, ma-post aki sa kuyang pang DP. So display sa BX. At may papro no, sa enot na mag-like or magpuso share. Dahil taman kaya nahihiling kung say ano. At may share ka ha. Pahihiling. Gabi kita sa ngunyan so DP. So profile pic. Pic. Blue pics. Okay, kung Blue Pic Studio. And display profile. Dahil nakita ka green na kita. Cafe green. Healthy ka na sa best cafe. Ay, abanganin doon si pinaka-premier. Kung saan na, dahil ka mang gigibuhon, umabang. Kung ika ang pinaka-premier, yan. Gana ka. Ki, saan naman from Manang.
4: May banok ni Osang House. May chicken nuggets na sa Manang. Sus lang, 8p free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Chicken Nuggets, gustuhan ng buong pamilya. Mga bata, sa labas, juicy sa loob. Sa bawat kagat, ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
0: Saga bosta, ma-DP na ako. Dapat may launching ini. Likes, okay na ako dyan. Uy, tulungan niyo naman ako. Ipa-fight up. ma-DP na, parang feel ko ngayon. Launch, may duwa pa kitang na-day ko na nalang. So, sa kuyang graduation pictorial, pic studio, and so, sa kuyang Facebook. Para po, makamaka-enot, manggana ka mo, eh magdumanta ng Facebook. Facebook account tabi. Facebook account tab ng hanapon sa natabi nindo Rores Rosana Bores. Ayan. Tapos ni FB account na Rosana Osang. Iba man ito ha. Duwa mag so sarong DP ko na papalit. Tapos duman sa sarong. Kaya pag nagpost na tabi ako ot ha. So pinaka meron dyan. Oo. Tapos sa tabi ikaw pa kita may cut off kita hanggang alas 12 banggi kayo. Pag 12 midnight, kalas na mag-comment, gagana kima. O, di ba? Uli po, ang gabos ng mga history, May 19 tabi. May 19 bagato.

Day, ano? May 19. So, Saga Boss, na mga nag-celebrate kan sa inda mga birthdays today. Happy, happy birthday, Tabi, sa inyo, Gabos. O, ni Tabi, ang regalo ko para po sa indo. Happy birthday. Tatsyan, taurasyon nandito. So, orasyon, no. Para maguruhala po. Na same. Hi, buhay, buhay.

0: Philippines from law. Kasalamat sa lahawala ik ng isyo sa loobon. Yes, tayo yung dog pasa sa inyo. Makiisa sa am sa buong buk sa aming buwang pasabuin am si enters panalo of 5 kilos rice raffle. 10 and was 1 raffle and a coffee and juice kami scratch customer kung saan pwede kang manalo ng fries. Free full service 6 kilos load 5% or 10% off of full service load. Add 2 stamps and add 3 stamps sa inyong loyalty card, dishwashing liquid, laundry basket, small grocery items at marami pang iba. Enjoy 20% alas 6 hanggang alas maga. On May 19 to 31, tuloy pa rin cash cards per customer. Weekly raffle draw on Maytan Whole Chicken Ginok ni Os. Grand Raffle Draw 31, kung saan isa ang pwedeng manalo ng isang sakong tiyo sa Leo Labahan Boulevard, Tabaco sa Lavandero. Pasasalamat promo.
1: Uy, shoutout pa lang tayo, ano? Leo Labandero. Grabe ang ano, ang kanilang day. Why? Nanta, bakit? Anniversary po ninda. Happy, happy second anniversary, Tabi, Leo Labandero. And ang manok ni Os ang mga katindugo. Sponsor man from back sa ano, sa manok ni Os. Ni Os ang nag-sponsor kay One Whole Chicken para po sa sarong. May nag-claim na kasuod ma. So, yung status. Sanggan at namanok. Sarong customer. Leo Labandero. Ziga. Sabi nyo ano, kataning kang Ziga Hospital. Leo at Panbayan or Bangkiling. At Leo, mga katindugo. Congratulations, Tabi, sa imo. Natakansan. Namanok. Sa mga nag-aabang Sojak Signs. And goodbye ngayong araw na ito. Hindi ka na ba?
2: Tulog, wag tutulog-tulog. Kapag sa araw na itong handog, kaya't Diyos sa nagpag-iyon ang buksan. Aming kan, horos tawagin, feel na feel, kaya't usang, iyon ang biging.
3: For the perfect getaway in Tabaco with us at How Haven, your ideal spot for visions. Barkada Ghetto, peaceful escape, dance comfort, relaxation, and views in our newly built, cozy, and perfect for families and friends. It's the highlight of Mo, surrounded Anna, coconut, and last escape morning coffee moment. The adventure stay today. Facebook at Wave, our Airbnb availabilities. Purok Dos, Barang Tabaco City, near Kirika Fort, and beside Meridens. Good 12 guests. May also SM 0945254-09668 more deep white. And now, you're from...
1: Pam sa pagkadugon, mainit po ang pang-umura. Bakuran, kita, para mag-uran niya, mag-aral. Sige daw, Tabi. Tuwal kita mo niya na daw. Nag-selfie ako, tama, post ako mo niya. Selfie si Mani Osa nito, madali sa nahata. Mas-selfie daw kita, ako nakaka-selfie. Ay ni Tabi, pamparibiga. So kataning ha, kusog-kusogan mo ang radyo mo para madanghog niya. Ah, diba? Masan? Pasa na. Yung ano, ang

0: Ik ano? Sige, sige. Tabi mga katindugon, bago ako mag-post P2J, Curtis Blue Peak Studio. Kaya on dyan tabi sa White Anahaw, White Anahaw Airbnb, gusto ninyo dilo? Taning tabi, sure. Yan po ang White Anahaw Airbnb. 10:39 ang oras natin, mga... Ayta! Shoutout mga nagdadangog dyan sa mga... Sana makabot mandig di sa muya ang manok ni Osang. Kami nagdadangog sa radio. Di Linbongga na. Di Linbongga na. Lilibuton ta ang 40 isyeteng barangay kang taba. Mga barangay kang... mga gabos na barangay malilipo. Kakay, Santo Dui. First District, Paisa na. Tapos sa Saro yan. Hanang One Radio sa Saindo. To you, Giselle Unayon Vidar. Nakatutok. Thank you, ha? Okay. Richel Dam, Reynaldo, man sa imo, ha? Sure, Reynaldo. Oh, shoutout out kay, ano, kay Toy, tapos kay pa ding board floor, na busy hon mag-work, oh, para sa mga taga sa agang-aga pag mata. Tambay tatin, alat mo na, alat mo na. Day ko na naman aram kung anong ikakagde, o may suggestion tabi, kisa na tindahan nyo yan, di ba pala tarambahin ka mga chismindo. Paki, oh. Kisa ina naman ini, dahan ang itataram ka digde. Dahil kung maisip natin, pulo sa tindahan ni Sai.
1: Wow!
0: Liping sa gigili, mainit tabi na pagkaaga tabi sa imo. Yan, yan sana ha. Yan, mainitan talaga. Kaya nga ni makanta, maparibok kita. Wow! Makanta si Ol, mapama. Wow! Tapos bago magandang walang giniin, ano? Maning, tindahan daan ni Sai. Tindahan ni Lara. Ang tanong man niyang kilar, Emmy. Si Manay Eming Clarete.
1: Wow.
0: Manay Eming Clarete, good morning, tabi. Oh, mani Manay Eming Sanuan.
1: Wow.
0: Manay Eming. Ah, Manay sa mga taga Labnig Purok Dos, family kanya diyan sa taga Normanero,
1: wow.
0: Marina. Patana man daw ka manok ni Osang, please.
1: Wow.
0: Ata Nathan, mag-abang ka, Nathan.
1: Wow.
0: Yang DP, paurumbasan kang like ha.
1: Wow.
0: Ayun, madali sa pinaka-primerong mato. Duda tabi, last na mag-comment, pag midnight, may manggagana pa. Di ba, liduwa manggagana. So, mag-comment, like.
1: Wow.
0: Ayan. So, pinaka-first na mag-like, pinaka-last na mag-comment. Pinaka-last na mag-comment. Pwede mag-like. So, okay. Ang kala karating sa...
1: Wow.
0: Anay,
1: wow.
0: Sige, si Manay Eme, tindahan mo nang ganyan Manay Eme, ano?
1: Wow.
0: O, FB lang gay inam na non-pekenya ginubatan alba. Jepoy,
1: wow.
0: Stina Kobilya, tindahan.
1: Wow.
0: Dakulo pala ng nagatarambay na chismosa, ano? Sige daw, tabi. Eh, Amy. Si Manay Amy na magdangog. Tindahan daan ni Christine. Miss, ano yun? Si Bessin?
1: Sige.
0: Napakatapos, tabi, kay ni Akita sa mga Zodiac Zines. Agang-aga pa mata. Na artist pa sa nangalang boses.
1: Wow!
0: Martes pa sanaan ha. Lalo na pag Bernays. Ano na sana akong pakita tabi ha. Ano na sana kaini. Kaayosan ko dong. Kaayosan ko dong. Limugmugan ko. Alexa Guevara Melgar. Bye. O, oh, dito ko kung tindahan ni July, tindahan ni Maris, ni Emmy, sa Tagaro, nakatutok ito si Manay.
2: Manay!
0: Manay, tabi, manay, manay!
3: Good morning!
0: Ni, ano, ni Manay, Emmy. Sige.

0: The semester for grade 11, implementing the new curriculum, shortened number of school hours, and constant assessment and evaluation shall complete the old curriculum for school 620. Bring the file certificate of grade 10 card, complete pieces photo picture 2x2 white background certificate, good moral certificate, holder, avail our scholarship for college, grant Gen Priority WD, listahan chip, and test the scholarship. Enroll now and enjoy the privileges with financial assistance upon enrollment of grade 11 students, free Wi-Fi, no additional monthly fees charges, free food and beverage, NC2, which we recommend pride in providing exceptional experience and fees, making our institution an ideal choice for aspiring students. Sale of our food and beverage service with free assessment. Please inquire. Soon available. Take this opportunity of hands-on of our the art of hospitality management for international and domestic food businesses, bread and pastry production, front desk and events management, OJ Makati City and Tagaytay in 5-star hotel and fine dining restaurant. Most midwifery graduates are hired overseas and gainfully hired at local health facility out of PT assigned in Tagaytay. Our by mother company Robinson's Hotel graduates are now good ships. Employment. See the world where your ambition begins. Visit now at Perpetual Health Page at Happy Home Subdivision, Tagastabas, and follow us on our Perpetual Health Paramedical College official. Come together with qual teachers and be an entrepreneur. Pwedeng Perpetual College 0995-0296. Congrats to our 2025 and 2026 Successory Board Passers.
1: Usang balita ko harap ang makatry nga pagbisita ko diyan sa Albay Tian Manangat. Masiram ang manok ni Usang, legit palan. Tikman niyo, hindi si Usang manok ni Usang. Again, Usang, kaya natin ko manok mong masarap.
2: Lamig kayo. By the way ha, ang Zap Don Sanchez kang manok ni Usang, ang Zap Donuts. Okay, siyempre sa mga naghahanap sa dubo, pang snacks. Ayan, kung medyo gutom ka, 20 pesos ka na sa gabos ng mga branches kang Zap Donuts. Yung po ang sa gabos ng mga branches kang manok ni Osa. Sa Tiwi, sa Tabaco, Igwa. Sa Tagas, sa Basa, sa LCC, wara ano, taday ng space. Igwa, Abang Kilinga, sabi kayan sa Malik San Jose. Tiwi, sa Tigbi. By the way, ha, mga taga-tigtabi, announcement palang tabi ka manok ni Osa, ma-renovate kaya kami dyan. Tiwi, para pagayon ko tabi ang mga branches ko, by sa natagabos ng mga branches, ang tabi, ma-renovate ko tabi niyan. So, Tiwi branch ng Dugon, sarado mo nung unyang kimang 2 days sa aga. Pero nagibuhon dyan sa Dubai to serve you better. Tapos sabi ng mga tagat mo na kami dyan tomorrow, ha? Huwag kaming renovation, nagigibuhon dyan sa Tiwi branch. Talk ni Awesome! Shoutout kami digdi ka, Stephen Game Farm. Ha? Sa mga rayaon tabi dyan sa Stephen. Magayor Earth na si Estrella. Noe Coral, Tiwi Albay. Pa-shout out. Shoutout po sa mga taga-Taanawan. Happy Fiangunyan, mga taga-Taanawan. Nem, ano na? Ano? Grabe na naman. Ano? Ang grabe na naman ang Buyungunyan. Grabe, ano? Pagbating Candels po. Ayan. Po sa mga taga Tanawan. Ano na? Ni Osang baga dyan sa payahan. Sa haranihon sa Manal High School, buda sa elementary school. Haranihon tabi dyan ang manok ni Ong at taga Malinaw Albay. Pa-shoutout sa mga dyan sa Purukshet. Dahil ang papag-mention ng name ko. Ang name mo tabi, hindahan-daan mo na Christina. Dakul dyan ang ano, smosa sa tindi. Hindahan mo na Christina. Ay, sorry na po. Sorry na po talaga. Ko talaga po. Sa mga nagahan sa indang sojak sa Dugon, hatad ang tabi sa Jaya. And
0: program is brought to you by Jaya Enterprises at Zone Tabaco City by Mr. and Mrs. Erwin Bilien. Jaya's available hardware and construction travel and sand, hollow blocks, 3-4-6, decorative blocks, electrical plumbing materials, gabos na klaseng in mga bilya, plywood, good lumber, asin mga solid doors, available smart money padala, debit card, asin home credit. Jaya's text or call 0981-564-998-51026.
3: And alam mo ba na ang pinaka high-tech na dental clinic sa Legazpi ay nandito na sa Tabaco City?
4: Yes, friend! Ang Smile Dental Clinic ay nasa ground floor na, door 6 ng WCC mismo ng One Radio, Santa Cruz, Basud, Tabaco City, with main brand of Bichapi City. Ang team ng dental experts, Asian's Dental Clinic, ang bahala para sa oral and dental care mo. Dental profile or lenition or pasta, extraction or bulo, jacket, nurse,

0: dentures, root canal, whitening, bleaching, fixed bridge compaction, braces. Ngiting panalo ka sa Smile Innov Clinic. Garantisadong sa presyong barato.
1: Nawawalan ng gana, pagod, at hindi na kasi aktibo kaya ng taaring epekto yan. O pagod sa trabaho. Yan. Gawing dahilan upang samahan. Make time with proper diet. Ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginkgo biloba. Dapat sabay.
2: Mahalagang Max Plus gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Headboss mag-aki o gurang man, Anthony Infirmary PhilHealth na apitas oras ng mga arugan laboratory five yung patutan mag-service mong phone 959-482-SELECT
4: Anthony ay Shanta Infirmary sa mga naghahanap din baho trabaho
5: trabaho trabaho trabaho sa tindugo na ready
4: Tabaco College tabi naghahanap po sinda ki mga maestra maestro okay with the escalating nation Tabaco College is hiring applicants for teaching positions in various baccalaureate programs dani na maestra maestro sa social sciences agriculture nursing electronics engineering business administration elementary and high school teachers and qualifications po kay ni ha na dapat nakapasar sa licensure examination in their own field preferably with master's degree and with good moral standing interested applicants may submit the following application letter resume copy of diploma and transcript of records other pertinent documents to the Office of the Vice President for Academics, Tabaco College Number 5, Tomas Cabalis Street. Sabi ka mo sa 0908-625-9093. 0862-0 Trabaho, trabaho,
5: trabaho. Trabaho, trabaho, trabaho. Sa Tindugo na Radio Show.
4: Ay, day pala mo yan makatog dun sa manok ni Osang. Tamay emergency si ano da si... Yan ito, nanggulo kining. May emergency tabi si ano, si Erickson ngunyan. Nasa hospital ata da siya. So, baka may something na. No? So, may sleep na, or, na emergency tabi si Erickson na. So, day po makabarangay sa lakay today. Baka lamang tabi siya aga. Ano? Erickson tabi kung anong man iyan. Ha, kung anong man iyan. Day ko aram kung baka na may tiga-cover siya sa hospital or whatever. Shoutout kay Kiara and Kendra. Naguhugas habang nagandang hug sa imo, Madam O. Sige, tabi. Shirley Zerano. Hain na sa boses ni Kendra. Kendra may boses. Nakita kang commercial, tabi. O, si Kendra. Na love the love ko, ang manak ni Asha. Happy Fiesta sa Barangay Kinastilyuhan, Tabaco City. Manay! Ay, si Madi! Mading Bon! Mrs. Bon, padihon ko ini. May na ibos. May ibos dyan sa Kinastilyuhan. Balan ako ha. Yan trastabi na wara kitang ano ko nyan, barangay sa lakay. O di maano kita, ma-horoscope kita, buda ma, sarap mang aruan. Kinengkantang ini, para kaya ini sa mga kula na ng maraino. Kula na naman ngunyan tabi, ang buyong. Nem. Post mo na idol, nakaabang kami, Gerald Contigno. Nag-share ako. Sabi natin dugo na, may man nga naman, launching now ng DP. React night. And last to comment before 12 midnight, will win one whole... Oh, the bugro, binawin to! Sige, sige. Wala mo na tabi. Ini sa mga parainom. Aram ko, dakulo na naman na nag-suray-suray ngun yan. Magtada tayo, ha? Sa harong. Iyo, dapat may tada kang pampauli sa harong mo. Makunso, dahil ka na tabi. Mabalik pa ang programa pakatapos kay ni, makarantahan na kita. Buda, syempre naman, mga katindugon, ang katuyang horoscope today.
6: Herbs, iba pa rin ang energy pag lutong bahay ang lasa ng foodie. Pero no time to cook and want to enjoy your quality time with your family and friends while doing activities. Don't worry, JB Bragais got your tummy. We offer lutong bahay and special bilayan ng hay, pansit, fried chicken, Bicol Express mga pwedeng-pwede ang special bilao combo kung gusto niyo more variety sa iisang bilao. We also offer table and chairs rental. What a tikman up! Book your order at New Salvacion Tabacos.

0: mga best.
1: Nong Meat Shop is located at Demetrio Street, Barangay Canalicaba, San Tabaco City. Kay Kuya nung nakita, nakaparato ka na, makita ka pa.
2: Ang programang ini hatod sa Indok ang Tabaco AB Color Mix Center. Makukuha sa Tagas Tabaco City. Mababakal sa Tabaco AB Color Mix Center ang mga Nippon Paint, pang kotse man o pang motor. Computerized ang mga bigwa man nin iba-ibang klase nin pang waterproofing, pang varnish. Kompleto sa gabos na kaipuan na pang pintura kan sa Indok mga harong, luwas o laugman. Kaya puan nindo sa pintura na ipaglingawan ang Tabaco AB Color Mix Center. Owned and managed by Mr. and Mrs. and Helen Berwega.
3: Diyos maray na aldaw sa Indo, mga tugang sa pagtubod. Iniimbitaran mi kamo na makisumaro sa gigibuhon na Vincent Ferrer Solemn Pontifical Mass sa Mayo 28, 2026 alas 10 nin pagkaaga sa San Vicente Ferrer Parish, San Vicente, Tabaco City. Mass Presider, His Eminence Jose Cardinal F. Advincula, Arch Manila, in the presence of His Excellency Most Reverend Joel Z. Bailon, Bispo. Sa giraray, iniimbitaran mi kamo sa Feast of St. Vincent Ferrer Solemn Pontifical Mass, Mayo 28, alas 10 ng pagka Vicente Ferrer Parish, Tabaco City.
4: Bolang bilog, wag tutulog-tulog. Kapalaran ko sa araw na ito ang iyong handog. Kaya't Diyosa ng kagandahan, iyon ang buksan. Ang libro ng aming kapalaran, horoscope kung tawagin, feel na namin, kaya't iyon ang bigyang lambing.
5: At iyon na nga ni, mapuo na nga ni. Oh, announcement palang tabi ha, abangan po ang Misha. Sa Mayo 28 tabi, alas 10 po ni na pag... pagkaaga ang Mass of the Mass tiyos po ninyo sa pagkaaga. So abangan tabi sa aga na may interview. May interview sa aga si Sir Manungod po digdi sa event na ini kang San Vicente sa simbahan po dyan sa St. Vincent Ferrer. Sa aga po sa programa ni Sir Buen may interview. Kung si Say po ang day ko aram kaya ako si Say ang padi na mapa-interview sa aga. Na madigdi na sa natabi ito Sir Buen. Madigdi na sa natabi ito para ano, para oo, para sa interview tabi. Madali lang ha, madali lang. Okay, yan, nag-reply lang ako. Madali, sana ha. Ay, shoutout sa mga taga-barangay San Carlos, Buqueo family tabi, Maray na Aldo tabi sa Indo. Alright, uni na nag-hello heart con sa Indo mga subject signs. Junal Buqueo, Romnick Bilaos, and Abraham Pabilona Dacles, naka-two-talk sa mga oras na ini. Buda, mag-o ha, Harlina Bunagwa Suarez. Happy birthday kay Teacher Joms po. Po, apidid niya po, Teacher Joms po. From Binitayan, Malilipot, Alba. Sige. Una na. Pumpiang 11 na po. Nya to mga katindugon. Para sa mga ipinangagi na may zodiac sign na Taurus, eto na ang kapalaran mo at gabay. Palagi natin sinasabi na yan po isang gabay laang, ha? Pwedeng magkatotoo. Pwede man din magkatotoo. Eh, gabay lang naman yarn. Aram mo na ang tama budak sa lahat. Sige. Ayan po dito sa ating bolang kristal. So, Taurus databi, April to May 20 tabi, isang masaganang opportunity na pangkabuhayan ang naghihintay sa iyo. Wow. Aba, si Taurus, ayan showcase. Kumikita ang kabuhayan ngayon ah. Waig mo yan, waig. Mahalin mo ang negosyo. Dagdagan mo ng sipag at tiyaga.

0: Para magtagumpay. Nakatakda ang pag-angat kung magiging consistent ka. Totoo naman yan. Kahit saan namang larangan eh, pag pirmi kang consistent, pirmi ka tabing on the go. Pirmi ka, ano, pare-pareho, pirmi. Minsan lulub, di man pwede ang lulubog lilitaw sa negosyo ha. Dapat kung talagang para umasenso ng bonggang-bongga, consistency is the key. Lucky numbers mo ngayon ay 16, 31, 48, 19, and lucky color mo ay sapphire blue.
1: Wow!
0: Para sa mga ipinanganak na may zodiac sign na Gemini.
1: Wow!
0: May 21 to June 21.

0: 5117 and the lucky color pearl white. Pinanganak na may Sojak Zion na Cancer, June 22 to July 22. Harapin mo kasi, hampawan mo na nga ni, so nagpapakalat kang chismis nga ni again sa imo.
1: Wow.
0: Oh, paano makaukod? Iyang pang-aante, napapropadawag sa Facebook, dahil mangyari. Hampawan mo na, o nata, ano, o pwede ba sabihin, na ano, tiga paratara mo na araw ako kay ni. Sana mag-umpronta, no? Mas maging sa barangay para talaga magkairintindihan. Yan. Para makaukod man. Oh, harapin mo na yung taong nagpapakalat ng mapanirang chismis against sa'yo. Lucky numbers ay 22, 39, 41 and lucky color mo ngayon ay green. Anak na may Sojak Zion na Leo. Ang hatabi, hatod ang Lola's Bistro and of course, JRJM Color Store. JRJM Store, tanin sa Masudbudigot Tabi sa Perkalan at Bunbon, Tabaco City. Ang JRJM Color Store. Thank you so much, Yibert, Sari Sari Store at San Roque, Tabaco City. Aldo's Glass and Furniture and Repairs. Maraming salamat, Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga erba. Oy, Leo, na kita! July 23, ito. Sabi ba gati, ay, si ano, ang nanggana palang tabi sa Leo Lavandero promo sa sendang second anniversary, si Che Lara. Congratulations tabi sa imo, Che Lara. Ang winner tabi sa Leo Lavandero promo sa sendang anniversary promo tabi. Okay? Leo Lavandero! Ang OU na best friend na bisita mo ngayon, precise na! May OFW kang best friend! Meron daw siyang good news para sa'yo. Ay ba man dyan? Kungain siya, no? Lucky number side 29, 31, 13. Lucky color mo ngayon ay lilac. Para sa mga ipinanganak na may Sojak Zion na Virgo, August, September 2, masaya ka dahil feel mo ang tagumpay sa pinangaji mo. Kaya nitig papangaji para matabangan kang nasa itaas. So, dahil mo man kayang suluhon iyan. Doon man dapat girari ang mahal na Diyos para magtabang. Siya baga ang gabos. Dahil ka makakahiro pag wara siya. Diba?
2: Tama!
0: Maraming issue ang masosolve kung tututukan mo. 41, 38, 27, 12 and lucky color mo ngayon ay jade green. Para sa mga ipinanganak na may Sojak Zion na Lee, September 24 to October 23 after this.
3: Panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron sila services tulad ng blood test, complete blood count, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment session, diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa 2nd floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa Taao, Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
4: Are you looking for a school that builds a strong foundation for at the New Foundation Incorporated, your educational journey? We offer programs preschool, elementary, junior high school, free senior high school. For college programs, we have of library and information science, BS computer science, BS accountancy, BS criminology.

0: Technology, BSBA, BSE English, AB Science Fashion, Graduate Studies Programs, MAED, MPA, MBA, MM. For more inquiries, please visit the Registrar's Office or call us at 052-742-4764. Danielle Bipena Memorial College Foundation Incorporated, your firm foundation to better.
1: Nakaray, bagong tambayan na naman para sa motor mo. Psych Motors Accessories Call Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading Powered by Call Center Kalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso Hanap mo meron Kompleto Batteries at coolant Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts Trading Para sa matibay na serbisyo Performance at formang panalo Cycle Pro 8 na Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading Located at Kilig City
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vint One Hotel Tula. Spacious air-conditioned room, hot shower, and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima Taba, near Fatima 4. Inquiries, please contact 0907-637-69 or you can drop our Facebook. We're now excited to accommodate you. It's Hometown, your home away from home.
3: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-02 sa R3 Cycle. Iguan ng mga serbisyong tune our one overhauling. C-grade, totem, reset, error, change products. Kang Erasing Boy products. Sun products. JVT parts, tires, helmets, and motorcycle accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasarado. Center, mas pinahisado, may malasaki po.
4: Ayan, matika pa rin yung kusudip ko digdi. Aray. Pag alam mo lang mag-DP pag naka-ano ka. At kayo pong pamahotin. Ay, libra-libra. Pag naka-verified. Pag verified pa lang, mapagalon ang mga DP, ano? Ay, tapos mo na ini ha. Bago kita magpaara, mapost na tabi kita ha. Libra, September 24, 23. Merong aral ang bawat kabigo na tuklasan ang diwa ng kaganapan. Ito ang energy ng tagumpay. Yung aral na nakukuha mo sa mga kabagsakan, minsan, yan yung aral na gagawin mo, gagamitin mo para maging matagumpay ka. Okay lang, kasi hindi naman lahat ng oras dapat piming winner ka, piming kampaldo. May mga oras man na kayo po lumagapak, kaukod ka.
5: Tama!
4: So, yan, pagkakalagapak mo na iyan, baka tamili naglagapak ka na, natumba ka na, naghigda ka na tulog. Magtindog ka at magtindog, tatindog mo na!
5: Tama!
4: Ay, 44, 32, 24, 15, and lucky color mo ay scarlet red. Happy birthday da kay Zia Gabaldon Ngunyan. Magandang tanghali man pakibati si Zia, Anika, Zia Gabaldon. Happy birthday. Pa-shoutout kami digdi sa mga taga Mexico, Pampanga. Sabi ka mga naghihiling sa imo, Ate O. Kalagaw ing lupa mo daa, pati boss. Anong ibig sabihin yung cancer? Anong ipanggen nyo? Inapod ako sa imo, Ate O. Kalago ing lupa. Ano ibig sabihin ka? Mga taga Pampanga, Mexico, nakatutok si Marby kaya Bubiles. Si Marby Abi Bubiles, nakatutok. Tapos sabi ka mga taga Mexico Pampanga sa mga taga Pampanga, nahiling sa Kuyang Pandok, sabi, kalago ing lupa. Ano ay? Ano ibig sabihin niyan?
6: Wow.
4: Kalago ing lupa mo, daa. Pati boses mo, ano on? Oh, salamat tabi. Anong ibig sabihin kayo ito? Ay, Scorpio na kita. Friendly sa work ang magbibigay puntos sa intelligence. Dapat mag, syempre, bakuman. Dapat mag-isama. Ikaw yung kahit papano mag-adjust. Ah, maganda ka da. May nag-comment. Hi, Takashi Zander. Ay, kamusta ka na? Takashi Zander. Pero gusto ko na naman mag-online sell. Dakulo na naman akong bado sa closet ko na ibibenta. Ano? Takashi Zander. Maganda ka daw. Ayun pa yan. Para saro masan ng magayon. Di ba sa Bicol, magayon ka. Sa Inda, kalapa. Tama?

May nakakuda na naman ako ngunyan na. Okay. O, Scorpio, ha? Kamistukan true friend. Lucky 53, 22, 13, 51. And lucky color mo. Para sa mga ipinanganak na may Sagittarius, November 23 to December 20. Makakatulong sa iyong paraan at ang iyong lumipas. Ano, makakatulong yan sa'yo. Sabi ko sa iyo, mabagang the best experience past mo. The best experience yung mga inagihan mo. Oh, ang problema nga ni na inagihan mo na nga ni, niling mo sana, hindi mo mang ginamit bilang on. Giging masaya ka ngayon sa Sagittarius. Lucky numbers 29, 22, 25. Color mo ngayon ay neon green. Ano, ma-post na kita. Ma-post na dungan niya ko. Si ano ko na ini. Madali na tabi kita magpaaram tabi. So, kay po ang ko na tabi ini. Alat mo na ha. Ayan. Kay po ang ko na i-post mga katindugon. We only have two mga katindugon. I need to post this na para mapuo na kita kang pag-game mga katindugon. Alright. So, ano daw ikag ko?

Blue Pick Studio. Wait lang ha. Madali lang ha. Madali lang ta. Kay Pong ko ining pasalamat ha. Hair the makeup by sinangani ito so hair and makeup ko Franz Oralde. Ayan. Natatay ko sinda na ano na ay siguro pag DP ano. O okay. Tapos ano magay na caption? Wala ako isip na caption tabi. Oh, makuli ha. Tapag balik ko tabi, maano na kita. 1-2 minutes to go, mga ka-

0: privacy mo, protektado. Style at kompisado. Installation services, mabilis at pulido. Mary Jo Window Blinds and Installation Services. At Kabaangan, Tabaco City. Contact them 97-976-2573. Owned and managed and Jo Cardano.
1: Oh, yun na ha. Na-post ko na tabi. Sabi ko tabi sa indo ha. So, pinaka-last tabi na mag-comment man, na mag-like night. Iyo po ang manggagana, key manok niyo. One whole chicken each. Hanggang nga siya nabanggi niya. So, yan ang poan sa tunis mga katindugan. Na-post ko na tabi. So, ano? So, sa kuya. Sir J of Blue Peak Studio. And Franz Oral na parties. Ha? Oh, ha? Oh, yan ang promo ta. Alam na kita mga katindog. Oras kang baga pa. Minuto na sa natabi. Ito po ang heart. Saga naman kita mag-iribahan para po sa Parangay Salakay. Promo kita garo naman si Eric Santabi, ha? Ini po si Awesome Burr. Freshness. Because freshness is the best policy. Via
2: ito ang mga ting para sa manok ni Osang Fried.
3: Eric Canbiaso. Paborito ko ang manok ni Osa.
4: MJDC Tuazon. Love na love ko ni Osa. Si Ramon.
5: Ocean Biason. Paborito ko ang manok ni Osa. Sobrang sarap.
6: Si Vince Genesis Beralde. Ang po ang pinakatikman ko ng manok. Palagi po ako nagbabula. At masarap po ang manok ni Osa. Masarap mo numera. Yum, yum, yum, yum.
2: May kasabihan nga po na hindi nagsisinungaling ang mga bata na tunay na masiram ang manok ni Osang.
7: One Radio News FM. Source of news and music. This is One Radio M. Watch Radio M. Tamang balita, tamang importan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
8: Radio. You're listening to One Radio
7: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Albay in my heart. Sarong programa sa radyo na maghahatod asin maglalatag kan mga pangenot.

kan. So Jin, mairinom tama sana. okay maginom, pero daing pasalawayan sana. Dapat pagbuyog na, katurugan na. Yo. Diyan man sa barangay Taladong, kay Kagawad, Dan, Nasi. O, tama ba? O, piyesa man pala dyan. Sige. Ano ko taan naman, Mr. Charda, no? Kailang mainiton. Tapos, ang yaon sa piyestahan baga, dakulon dyan, karne. Medyo, ano na kita dyan? Dulag-dulag na kita dyan. Tadi, pisil. Sos Mario, sir. Pisil na. Mga taga krusada, sige, maray na pagkaaga sa inyo dyan sa barangay krusada po tabi. Yeah, maray na aga. Awara man akong commercial charge na, naramduman ko naman kaya sa sarong istasyon pag nag 30 minutos na ako may mga commercial. Ora kitang commercial ligit. Pwede man kita ligit magako ki ads tag. Pwede man baga pabaya dun taman sa probinsya. Tanganing mag-income man ang probinsya, no. Sige. Eh lang intention ni para sa ano, serbisyo publiko. Ayan. Kaya ang mga programa digdi po sa PIO net TV, puro po ini serbisyo publiko. Pag tataonin information sa setiap po mga kababayan, digdi po tabi sa albay. Kaya, day ka mo mag-alangan kung may mga gusto ka mong ipaabot, tabi, may mga concern ka mo, ipaabot nindo. Yota, sa mga nasa hararayong barangay po, tabi, mapagalon bagay ito ngayong mapasiring ka sa Kapitolyo, mamamasahe ka, mahaluno na pati ang mga pamasahe ngunyan. Do medyo nagbaba na sa petroleum products, pero mahal. Kaya may mga ano po kamo dyan, ipaabot po nindo, ta ipapaabot taman yan. Yung tanganing tarabangan po tabi kita. Mas maray na po itong nagtatarabangan po tabi. Ano ini tabi? Sige. Iyo tabi. Iga diskuter ko na yan na award kang Apaw. So congrats po tabi diyan sa Indo, sa Apaw. Ipagpadagos nindo ang mga maray na programa para sa kapakanan kan sa tuya mga farmers. Siyempre, pagdakol Sir Greg ang produkto, tuman ba yun ngayon, no? Mga agricultural products. Pero nga ni pag warang produkto, ang sarong kamatis, 15 pesos. Sorry, Joseph. Grabe. Hindi ka na makakamatis. Pagka, ano yan? Imbis na ngayon, makusilo ka, 5 kamatis, saro na sana. So, ano po, suportahan ta ang sa tuyang mga farmers. So mga day pa naka-receive, may mga nababasa pa kaya ako na gari day pa naabot kay itong tabangkan gobyerno. Pero gari may second batch, tibaad lamang maabutan ka mo. Yo?

may payout. Actually, may payout sa aga o sa mga kababayan tadig di sa 2nd District. Itong Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program. O, sa aga, igwaponin payout dyan sa Kamalig Albay. Dyan po sa Kadiwa Hall, Apaw, Kamalig Albay. O, dakol-dakol man ining binipisyaryo sa Kamalig. 1,881. O, sana kasabay ka mo dyan. Farmers, para sira, kasabay po digdig. Kasabay ka mo dyan. Sa, yan, ang Kamalig, may parasira man ba dyan? Pag sinabi bang parasira, so para dagat lang, o ngayon may ginibok ang fish pan chart, pwede na ito parasira, pwede ka ng parasira. O ngayon, alimbawa ngayon sir, para gibok ang tinapa. Parasira man yan, ano? Parasira man yan. O, sana, alam bang, kasi kung sumagdadakop sana, kung para dakop sana ng sira, galis sa Kamalig, wala man dagat. May salog man. Pero sana, kasalabay po kamo dyan sa mga natawan po kay Benepisyo. So, sa aga, Kamalig, sa Pizza 23, dyan sa Rapo-Rapo, Covered Court, Rapo-Rapo, o Iguaman po kay 281 beneficiaries. Nyata ito, gari, ay sa bagay. Pero dakul para sira ang Rapo-Rapo eh. So Kamalig, dakulon. Sa bagay, dakulaon man ang Kamalig. Ang Rapo-Rapo sa Ditman na munisipyo. Pero kadakul dyan para sira. 281 ang beneficiary po dyan sa Rapo-Rapo. Ang Legazpi, dakulon ang Legazpi. 3,009 ang beneficiaryo. Dakulon. Dakulon farmers para sira sa Legazpi. O di dakulang tabang ini maski puro papano. Ang o iyan na sa Kamalig o Kamalig Legazpi May 25 to 26. Ang payout po gigibon diyan sa Gugon Central School, Legazpi. Sa Daraga, May 27 hanggang 28, buwang aldaw man po sa Covered Court gigibuon para sa 2,602 na beneficiaries. So magdara po kamo kan mga ipinapapitbit po tabi sendo, tangani na maging madali ang pagtaukan sendo na assistance pong yan na tabang kan sa tuyang gobyerno po tabi. Yo, tabang yan kan sa tuyang gobyerno, buwis po yan kan mga may trabaho. Daan mga may trabaho, automatic, dinididak po supara sa... Kaya yan ang mga arog kaya na asistensya, yan po na mga tabang na yan, hali po yan sa mga maigos na mga Pilipino na maski sa dito na sana ang sweldo, dahil pwedeng dahil magtao kibuwis sa gobyerno. Ta, may mga aram ako, Sir Greg, so iba, sara dito na sana ang take home ta. Loan dito, loan doon. O, yan. Ha? Talagang, kaya lang, dahil man may iwasan na dahil mag-loan ta sa pangangaipukan pamilya. O lalo kung nagpapa-eskwela. Ako nga ni elementary pa sana ang aki ko, nangangamuti na ako. Sus Marusip. Ang babayadan ko yata sa reason nun yan kan aki ko, garimasi sintamil. Sus Marusip. Sus Marusip. Ma, ano talaga. Kaya lang, siyempre, gusto tabaga na aki ta, maging maray man ang pundasyon sa edukasyon ta. Sabi ta nga ni, ang edukasyon, yun ni ang pamana na dai basta mawawara. Dai yan mahabas. O kaya gusto ta na may pamana sa mga aki ta ang
maray man na edukasyon. Yo. O di yung mga benepisyaryo baka tabi pag nakuha ng dusutabang sa gobyerno, uto naman gamo sa uto sa tupada na naman ang dalaga nindo sa tungitan o baka irinuman, sana gamiton po nindo sa tama man iyan na pigtabang kan gobyerno. Ta, tandaan nindo tabi, ano man ayuda na pigtatao kan gobyerno, buwis po yan kan tao. Buwis yan lalo kan mga nagtatrabaho talaga. Tapos ulit yung mga nagtatrabaho, Sir Greg. Dahil man tumataong buwis. Diba? Pero may contribution man sila dyan. Alimbawa, yung mga value-added tax, yung mga ano tabi sa mga nagkaong ka ngayon sa restaurant, may VAT iyan. So iba pang mga services, may VAT man iyan. Pero ang pinakaano talaga, so nagtatrabaho ta, nagtrabaho siya, nagbuwis siya, nagkaon siya, nagbuwis pa siya. So, minsan nga ni, gari magreklamo ka, double taxation na yan. Diba? Di dubli-dubli ka kabuwis eh. Diba? Dubli-dubli na ang buwis. Tapos maraman mo, uto na, rinalaog na sa maleta. Ito ang pinakang mas makulog. Kasi, dahil lamang nakabalik sa tao na dapat pakinabangan po kang sa tuyong mga kababayan po tabi. Mga classroom. Pigurunan mi ni kahapon ni Governor Noel ining su repair kan mga classroom. Dakulon pa kaya nagme-message sa kong kapitan sa barangay daanin da. Baka makasabay man ma-repair, maayos su school building o classroom. Nabanggit kaya ni Gob Gansaro ining pagkakaigwa na po kay MOA para po ini sa additional classrooms digdi po tabi sa Albay. Hali ini sa national government ang nabanggit ni Gob, 29 additional classrooms. Sa iling ko, kulangon pa ining maray. Kulangon pa ining maray po, tabi. Pero, sumanga talagang pigiling ko na kay Puwan Ananggan, priority po kamo. Sabi ko kay Gob, niya ko Gob, magayon maano talaga so mga barangay na talagang o yung eskwelahan na talagang kaipuan na po kay budget para maayos po yung classroom ninda. So apwera kan ano po tabi, apwera kan classroom may kasabay pa ining tukawan tabi na classroom na ini. O ta, minsan talaga chart ang problema, walang tukawan sa mga estudyante. Pairinutan sa tukawan sa estudyante. Kaya si iba, ito, naka-squat na sana sa gilid. Ang problema pa, kung minsan, wala nang tukawan, panuunon pa sila sa classroom. O ta, kaya ako, abo ko magturo, chart, pwede man ko ta ako magturo sa secondary. Pero baka dyan sa community college sa Daraga, sabi ni Mayor Vic, magturo ka maski duwang subject, ilingon ta. Kaya lang, mapagal talaga eh. Mapagal man sa mga teacher. Pero ngunyan, medyo ano na. Ang preparation mo nyan, lalo na nagigibo kang lesson plan, ang karahin mo nyan, tapwede mo nang sararuan, nakaano mo lang sa computer o sa laptop, yan, paulit-ulit mo na sana ito, iyan mo na lang. So, mga eskwela na medyo may, ano na, may mga kagamitan ng smart TV. Pero sa mga ano pa, talagang mano-mano pa. Anyway, so, 29 school classroom, ini po tabi na anong digdis sa tuya. Base po sa
ano yan, sabi ni Job, sa bakakay, tulo. Yo? Tulo sa bakakay, kay Mayor Noki Bumbales. Sa malilipot, saro. Saro, sana. Sumalip, tulo. Sa Santo Domingo, tulo. Sa Kamalig, duwa. Sa Manito, saro. Oy, kumusta pala dyan sa Manito Community College? Ano, may bayad man ang ganang community college nindo dyan? O ang aram ko diba, kanang nakagi, garo may pigtao dyan po ang provincial government na kundi ako nasala, gari 5 million para tagari din nagsuril doon sa maestra dyan, ha? Mga teacher. Irak man kan mga teacher kung din nagsuril doon. Nagkakaraon man po yan. So, hopefully, maging maayos manggiraray ang Manito Community College. So, iguang Manito, ang rapurapo, apat. Oh, padaba ka mo sa rapurapo, ano? Saro sa Obilyar, lima sa Libon, tulo sa Awas, man sa Pulangi. So, yan ang, ano po, tabi, para dyan sa 19 o 29 po, tabi, na additional classroom. Aside from the construction of classrooms, sabi po kan sa tuyang gobernador, igwapanin armchairs na isasabay po dyan. Tanganing maging ano po tabi. Ako pigano ko ni misan, pigisip ko Sir Greg, di ba pwede gibuo na mga air condition din ang mga eskwilanta? Di ba? Ako para sa kuya, pigiling ko, lalo arong kayo ning panaw na mainito. Tapos, ang nasa laog kang classroom, mga sisinta, Jesus ko niyong init kaya. Maski anong electric pan mo dyan, init mang girarayan, mamamatayan mo dyan, dapat ang gobyerno niya to, isabay na yan sa ano po tabi na i-aircon man lamang ang mga classroom. Diba? Minsan kaya, ang problema sa Pilipinas, grabe kayang minsan makano na maaraman mo, kikurap na kikurap sa puno yan. Minsan nakakamang. Ako pigilin ko kung tulultulan sa nakita sa Pilipinas, siguro ang mga serbisyo kang gobyerno, maray man kuta na. Diba? Nakulon ang nakukuang buwis. Nakulon po ang buwis. Isipon lang nilo yan na value added tax. Paingurag po dyan nakukuha kang gobyerno. 12%. Nakulaon po yan. Diba? O kaya, ano po tabi? Yo. So, good news po yan para sa tuya sa probinsya kang Albay po tabi. Yo. Yung mga araw po kayo ni

0: sa mga classroom. So mga na-destroy sa pagkanbagyo, mga makairak, duman sa bubo. Dapat ko sana may standby fund man ang DepEd. Ta, alimbawa, tingnan ang kibagyo. Dapat maparepair tulos. Ang nangyayari, so teacher, so principal, madalagan digdi, madalagan ki congressman, mayor, madalagan kunsain, o kung dahil na kayang dalagan na iba, PTA. Ipapapod sa mga magurang, o ano ang plano ta kayo ni, piguranan ng mga akita, kurong talibuhan, o di ba, kahirak na naman sa magurang. Pero kung iguaning fundo, dapat may calamity fund man, dapat, di ba, ilaban man ka, depend. May standby fund. Yes, sir. thank you, sir. Dapat, di ba, Sir Greg, dapat ko tanong, may ano man ang DepEd na
1: tama yan, sir.
0: Pag binagyo, oto, pakarayon, natanggal sa bubong. Oto, pakarayon. Ang problema, makimahirak ko na sa mga taga-DepEd para mapakaray, aluyunon, kawawa ang estudyante. Tapos, mareklamo kita. Oto nga, high school na, dahil nakabasa pa. Hirak man kang estudyante na high school na rin, nakabasa. So, paano po ang asanta? Yo? So, kita po na mga ano tabi, nakaka-resibikan binipiso sa gobyerno, pasalamat po tabi kita. And yan ang mga binipiso na itatao kang gobyerno, sana gamiton po niya to sa maray. Yo? Dahil ipagtaya sa weteng. Dahil ipagpusta sa tupada. Lay pakitungit, gamiton po sa maray, iyo, bad maaramang ko, arug su report kansaro. Sunako ada su tabang hali sa gobyerno, kinapital sa Cebu. Jesus, Mar Yusip, makulog dan mugon. Mga tugang, abangan po ang masunod na programa, makakasabay nyo dyan, si Sir Greg Halyari. Yeah? Sa pangalan po ni Governor Noel E. Rosal, Vice Governor Farida Diday Co, mga board member, department head, siyempre sa pangalan ni Sir Marte ang samuyang PIO. Ako po ang sinulingkod, Sultan Wally Magdato. Thank you, Chard, dyan sa technical. I'll buy in my heart. God bless.

0: sa indong nadangog ang programang Albay in My Heart. Sagod sa masunod aldaw, liwat kitang magdadarangugan. Salamat kan sa indong pangantabay.
1: One Radio. You're listening to One Radio.
0: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Diyos maray na aldaw sa Indo, mga tugang sa pagtubod. Iniimbitaran mi kamo na makisumaro sa gigibuho na Feast of St. Vincent Ferrer Solemn Pontifical Mass sa Mayo 28, 2026, alas 10 pagkaaga sa San Vicente Ferrer Parish, San Vicente.

0: and Tabaco City. Mass Presider, His Eminence Jose Cardinal F. Advincula, Archbishop of Manila, in the presence of His Excellency Most Reverend Joel Z. Bailon, Bishop of Legazpi. Sa giraray, iniimbitaran ni kamo sa Feast of St. Vincent Ferrer Solemn Pontifical Mass, Mayo 28, alas 10 pagkaaga sa San Vicente Ferrer Parish, San Vicente, Tabaco City. Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa QueensMed Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine, pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetics, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. QueensMed Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Ilamas

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kang sa imong pangataman sa pagtaomo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susai mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, Jun Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
4: Radio. You're listening to One Radio
3: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: One Radio. Tindugo na.

0: privacy mo, protektado. Style at comfort, garantisado. Installation services, mabilis at pulido. Mary Jo Window Blinds and Installation Services. At Kabaangan, Tabacau City. Contact them at 0997-976-2573. Owned and managed by Alvin and Jo Cardano.
1: Nawawalan ng gana? Laging pagod? At hindi na kasing aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ako nga pala si Rose, itong bungso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOHP Call Center for Health Development.
4: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent. Mylin Enterprises, dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises, tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabacau City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
5: Tindugo na!

0: Pumapalpak na ba ang generator mo?
1: Huwag ka na mag-alala.
0: Narito na ang Bombita Generator Repair Services.
1: Bombita Generator Repair Services.
0: Maaasahan sa generator repair,
1: maintenance, and troubleshooting.
0: Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marinesur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.

0: paghalo-halo, dapat chowking.
1: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
2: One Radio, ting-du-gan-na!

0: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information through news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: It's a minute after one on One Radio.
0: Sa kada pagtalinong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
2: sa One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
3: Maray na hapon, Bicolan dya. Uyanaan bareta sa oras ni Nina Tudsendo. Kan best cafe green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakalian sa mga butika sin supermarket nationwide. Liwat na nagsagibo ang mga grupong pagkakaisa ng mga samahang chopper at operator nationwide. Ninihiro protesta sa hampangkan opisina, Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Quezon City. Katakot kan pangapoda na dagdag ganansya sa mga driver as in operator. Sigun kay Pisto na President Modi Floranda, kasabay kan sa indang pagprotesta ang public hearing kan ahensya. Katakot kan sa indang isinunad na petisyon na dagdag pasahe. Naging matuninong ang sa indang protesta as in naglalaom na maipapaabot ang pangapoda na kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Katakod man kan panibagong oil price hike mo niya na aldaw, ang dapat man na magiro ang gobyerno kung paano pupugulan ang pagtaas sa presyo kay niya. Biyantras tanto, pigpangapodan man ni Floranda na dapat bantayan ka namamanwaan ang pigsasagibong impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Siring man ang pagkakaarestara kay Senator Bato de la Rosa. Yan ang bareta sa oras rainy. Dapat lambang bareta araw mo. Ako si Bernadette Manawo na tinto ko na.
0: Sa kada pagtalunong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mong maaraman. Kada oras, may bareta.
2: Sa One Radio,
0: sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
4: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.

91.3 One Radio. Tindugo na! And welcome sa Gidaray sa programang One for the Heart, Tuesday, Tuesday edition. This is DJ Chloe, the Love Ambassadress. And welcome! Dagos po sa ito yung programa. Hanggang alas tres kita madarangugan and chirismisan. And since Tuesday, Tuesday today, may question of the day tayo. Mamaya po yan. But in the meantime, sarong mainit na pagkahapon sa gabos sa mga nakadutok. Maski pa hain ka sa mga oras na ini, yung kasi sa imong harong, sa imong trabaho. Welcome po sa programa. Hello man sa mga viewers, charot, mga viewers alive. Hello po, Joseph Binalingbing. Shout out sa Binalingbing family, sa San Isidro, Iraya Malilipot. Nasa Tarlac na po ako, dito sa farm. Okay, sige, ingat ka po dyan. Thank you for viewing. Anyway, hello po, and it's May 19. Nasa third week na kita, tang Mayo. Yugo-yugon mo ah. Makaskason ang panahon, di. Pero happy birthday muna syempre sa mga nagsi-celebrate kan sa inyong birthday today. Happy birthday po sa mga couples naman celebrating their special day, anniversary man yan, kung anong sorry. Congratulations and stay strong. Oy, thank you sa nag-heart. Po ang situyang Tuesday, Tuesday, question of the day. O, pili na ka mo mga katindugon. Parang ano lang, parang paninda lang. Ang ating Tuesday, Tuesday, question of the day ay anong red flag ang tinolerate mo? Anong red flag daw ang tinolerate mo? Una yung mga red flags. Letter A, seloso or selosa na nagiging controlling na. B, warang effort ta. Busy daa siya. C, utikon. D, blame shifter. Or ibig sabihin kang blame shifter, mga katindugon. Ika ang pigsisisi sa kasalan na daing mo man ginibo. May naging partner ka bang ganoon? E, sorry ki sorry, pero day mo nagbabago. Letter F, nadedagit pagpigsasabihan mo kang mga bagay na kaipuhan niyang baguhon para man sana sa sadiri niya. Or kung igwa ka pang red flag na pinabayaan mo lang, i-comment mo lang or i-text mo sa 0927-996-5002. Mainit ang paghahapon kay Mike Manalo Bilano, viewing nasa nasa San Vicente ka today, no? Oy, advance happy fiesta tabi sa mga taga San Vicente. Baka naman. Baka live mo, idol, sabi ni Jess Cirillo. Indaman, naisipan ko lang mag-live. Live ako ngunyan sa DJ Chloe, the Love Ambassadress na Facebook page. And mamaya, ma-second live kita para sa tuyang pagbasa. Charot, pagbasa. Ay, share ko lang mga katindugon. May hapot kaya digdi. Ano, sabi niya, totoo ba na ang red flag na tinotolerate mo ay yung feeling mong deserve mong treatment? Psychology says, minsan daw. So, sabi kayo mga katindugon sa mga pag-aadal sa self-worth and attachment, people often accept the kind of love na align sa tingin nilang value nila. Kung halimbawa ngaya, sanay ka ngayang, pirmi na sanay ka ang nag-a-adjust, posible da po subconsciously na nagiging normal na ini sa imo. So, ini po ang tigtat, ang concept na ini, connected siya sa pigaapod na familiar pain. So, minsan, mas pipili kang tao ang pain na parang familiar sa iya. Kesa naman mag-bago siya kang sa iyang style sa relationship na
di niya sanay, pero di niya aram na ito pala ng healthy. Kaya may mga tao daa po na pigto-tolerate ninda ang bare minimum, paulit-ulit na nagpapatawad, or nagsistay maski emotionally drained. Paano nagpupuon na magkaigwang red flags? Well, day mangtulos, nagiging obvious ang red flag sa relationship, mga katintugon. Minsan, sweet sa primero, dakol na effort, dakol na promises, hanggang padit-diit nang nagluluwas ang tigapod na unhealthy behavior in relationships kang sarong tao. Kaya magpili ka na kang sa imong red flag na tinolerate. Again, ang tinotolerate da ang red flag sa relationship, yan daw madalas yung feeling mo na deserve mo. Now, how sad, no? Ituloy mo na yan, sabi ni Jess Cerillo. Sige. Salamat, Tabi, sa pag-appreciate kang live. Pa-live man ngayon. Alauna, 28 na po. Nin pagkahapon. Ay, padagos lang ang sa tuyang tugtugan. Digdi sa One for the Heart on One Radio 91.3 News FM. Tingdugo na.

0: Tobacco City's Tindugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Ready na ba kayo sa Ultimate Night Out Experience?
5: Let's count it down!
6: Get ready for Beer Plaza 2026, happening this May 30, 5 p.m. to 12 midnight.
7: Sambalay sa udan, music, drinks, at solid vibes ang naghihintay sa inyo.
6: Featuring live performances from YouTube folk singer Jobs and dance party with DJ Spencer and MC Al.
7: Siguradong tuloy-tuloy ang party all night.
6: Mag-enjoy kasama ang barkada. Sumabay sa tugtugan at i-level up ang inyong Saturday night. For only 150 pesos, may free drinks at mixed nuts na. Pasok ka na sa isang unforgettable experience. So ano pang hinihintay mo? Tara na sa Beer Plaza 2026.
8: Inom responsibly. Party endlessly.
6: Kita-kit sa Balay Sa Udan. This event is presented to you by Balay Sa Udan, Balayo Gravel and Sand, and One Radio 91.3 News FM.
9: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
10: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong serbisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado. Jaya Enterprises. Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4 fresh gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply, plumbing materials, asin, boss na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kanyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede ninyong i-home credit ang mga kaipuhan ninyong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
12: Jaya Enterprises.
13: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
14: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
13: Araw-araw gawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
15: Ang init! Batata!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
2: Batata!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Batata!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing...
2: Batata!
1: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
15: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
16: Boss Herbal Capsule.
15: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
17: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM. Tindugo.

0: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, through news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: One Radio time is 2:01. It's 2 minutes after 2 o'clock on One Radio.
0: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio.
2: Sa One Radio. 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
3: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ini na Lubsendo and Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po niya na sa mga butikas in supermarket nationwide. Dinepensara ni Senador Robin Hood Padilla, anak kapwa senador na si Senador Ronald Bato de Rosa. Magali sa puto na kan media ang mapadapit sa subuot pagtatago kini sa ibong kan arrest warrant kan International Criminal Court. Sinabi ni Padilla na ang aram niya ang hapo ni de la Rosa saan makidnap bilang tugon sa mga hapot kung natasubot ini dahi nagpapahiling niya. Ini an enot na public appearance ni Padilla pon kan weba sa kan ma-report na kaiba subot niya si De La Rosa kan maghali ini sa Senado pirang oras makalis an incidente kan pambabadila sa laog kan na kapulungan. Nagsayuma si Padilla na kumpirma ro na kung siya mismo ang nagmaneho o naghatod kay De La Rosa paluwas sa kan Senado alaga de sinabi niyang masimbag siya sa gabos na kaputan sa tamang investigasyon. Pagdoon man niya nabasado sa sinabi subot ni Senate President Alan Peter Cayetano, warang nag-iiral na warrant arrest laban kay De La Rosa, kaya warang rason para sabihong may krimen ining big tatakasan na. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lambang barata, armo ko si Erickson Brutas din. Tuguna!
0: Sa kada pagtalulong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio,
2: 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
4: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
5: Diyos, maray na aldaw sa Indo, mga tugang sa pagtubod. Iniimbitaran mi kamo na makisumaro sa gigibuho na Feast of St. Vincent Ferrer Solemn Pontifical Mass sa Mayo 28, 2026, alas 9:30 nin pagkaaga sa San Vicente Ferrer Parish, San Vicente, Tabaco City. Mass Presider, His Eminence Jose Cardinal F. Advincula, Archbishop of Manila, in the presence of His Excellency Most Reverend Joel Z. Bailon, Bishop of Legazpi. Sa giraray, iniimbitaran ni kamo sa Feast of St. Vincent Ferrer Solemn Pontifical Mass, Mayo 28, alas 9:30 ng pagkaaga sa San Vicente Ferrer Parish, San Vicente, Tabaco City.
6: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bedroom frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
5: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine, pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetics, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa 2nd floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
7: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
8: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan, ang bigay ng Best Cafe.
9: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
10: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with herbal mix, 12 pesos lang per sachet.
11: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
12: Kilamas

Achieve your dreams with us at Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated. Ang oras sa tudman sa Indokan Health Quarters Medical and Diagnostics Incorporated at AA Bersa Street, San Juan, Tabaco City. Available po dyan ang 2D Echo, Whole Abdomen, KUB, KUB with Prostate, and Pelvic Ultrasound. And of course, more services offered, urinalysis and fecalysis, blood typing, complete blood chemistry, complete blood count, hepatitis screening, thyroid function test, cancer markers test, pregnancy test, ECG, drug test screening, COVID antigen test, electrolytes, dengue test, and home service blood collection. Thank you po, Health Quarters Medical and Diagnostics Incorporated. Let's go sa ating Tuesday question of the day. Anong red flag ang tinolerate mo? Unay tabian sa tuyang choices. Seloso or selosa na nagiging controlling na, yan ang letter A. Letter B, warang effort, ta busy daa siya. C, utikon. D, blame shifter o ikang pigsisisi sa kasalan na day mo man ginibo. Letter E, sorry ki sorry pero day mo nagbabago. And letter F, nadadagit pag pigsasabihan mo kang mga bagay na kaipuhan niyang baguhon para man sana sa sadiri niya. And yung iba pang red flags na tinolerate nyo sa ating comment section, go ahead and i-comment mo na. Let's read your messages na, mga katindugan. Messages and comments pala. Sa ating comment section, hala, tayo na ito. Nawala na. F kay Romel Bendal. Set buen consejo A and F. Sabi naman ni Cherry Borja. Ay, hello sa imo. Catherine, A, B, and E. C, D, and F naman kay Juliana Bernardez. Kay Avian, E, F, and additional comment niya ay low emotional intelligence. Ay, sakit nun ah. And letter F naman sabi ni Mike Manalo Bilano. Uy, ulitin ko lang mga katindugan sa sinabi ko kasubago ha. Kung ano daa po ang tinolerate mong red flag, yan din ang feeling mo, deserve mo. So, ibig sabihin, halimbawa ako, tinolerate ko so pagiging utikon kang sa kuyang ex-partner. So, ibig sabihon, parang feel ko rin na yun din ang deserve ko sa relationship. Ang utik-uti ka na sana ako. Nataiyan. Diba? Na-explain ko na rin kanina, pero sabihin ko giraray. Pagka masyado na kitang nasanay na ma-overlook, or pag halimbawa, nasanay ka nang ikaw na sana pirming nag-a-adjust sa relationship, para bang subconsciously nagiging normal na sa imo ining klaseng treatment na ini. So para bang wala, normal na lang din. Di okay na. Di na ako mahagad pa. Di na ako maangal. Pero mga katindugon, di mo nahihiling na natatapakan na pala so sa imong pagkatao. So ngunyan, ano ang masasabi kang psychology about you based on your choice? Tandaan lang sa imong choices. Let's go over sa ating diskusyon. Letter A, seloso o selosa na nagiging controlling na. So, sa mga nagpili kang A, psychology says, posible daw po na halangkaw ang tendency na mag-associate kang pagsiselos sa love or care. So, ang mga tao daw pong natotolerate ang controlling behavior, sindaso, nagdakula na, pigihiling ninda ang pagiging possessive or ang pagiging controlling na sarong normal na affection. Na kumbaga minsan mapapasabi ka, uy, okay lang na seloso or selosa siya, basta padaba niya ako. Pero kasi,

research shows, mga katindugon, na healthy love gives security, not restrictions. Sa mga letter A, oy, baka ikay ni letter A ha, dangugod mo, ikadaa po, posible halaba ang sa imong pasensya. Mahilig kang mag-care, takot kang mawara sa imo ang tawong padaba mo, and madalas tigiinot mong intindihon ang partner mo kesa sa sadiri mo. Napaka-selfless ni A, ha? Sa mga nagpili man kang letter B, warang effort dahil sabi niya, pwede siyang busy. So, ikadapo letter B ang may tendency toward emotional rationalization. Diba? So, maski na nga ni kulang ka sa atensyon, ikaw pa ang nagigibong dahilan tanganing maintindihan mo siya. Studies on attachment show na ang mga tao daapong arog kaini, tigto-tolerate mo ang pigapod na emotional neglect. Ikaso, nagsisettle na lang sa kung anong pwede dyan kesa sa consistency. So, letter B, ikadaapo ini. Sobrang understanding mo? Haba ba ang standards mo sa treatment? Sanay kang maghalat sa tao? And nagtutubod ka na habang may patience ka, it's what you call love. Sa mga nagpili man kay letter C, oy, na-tolerate mo na ba ang sarong utikon? Sa bilig di mga katindugon, ikadaapo, so, tignatawanan mo kay importansya ang connection more than safety. So, may tendency ka na mag-asa na mabago pa ang sa imong partner. Research says na pag paulit-ulit na nag-uutik ang sa imong partner, syempre nadadamage sa imong emotional trust maski na nga ni igwapang love. So letter C, ikadaa po ay forgiving, optimistic or perming positibo, habo mong iwal, and madalas nagtatao kang second chances. Proceed naman kita sa letter D. Ay, grabe to ha. Tinolerate mo na ba na ika ang sisihon sa sarong kasalan na di mo man ginibo? Oh, parang naranasan mo na to ha. Garo nag-smirk ka dyan. Psychology says, letter D, na posibleng halangkaw ang empathy mo to the point na pika-question mo na ang sadiri mo pag nag-iiwal ka mo. Ka din su tao na talagang tigsisisi mo ang sadiri mo. Psychologists call this emotional manipulation tolerance. Pag nasanay ka ng tigsmamaliit mo ang sadiri mong feelings para matapos na ang iwal nindo. Letter D, ika ang peacekeeper. Habo mong komprontasyon. Masyado kang sensitive, permi kang guilty, and madalas kang mag-gaslight. Pag emotionally attached ka sa sarong tao, so feeling na okay lang sa imo, na makulugan ka. Basta kung attached ka, that's it. Attached ka na for life. Ganon. Letter E naman. Tiniyos mo na ba ang taong, sige sana ang sorry, pero day man sana nagbabago. Psychology says, you may be attached to words more than patterns. So, sabi daw po sa research sa behavioral psychology na ang tunay na pagbabago ay pigsusukat sa paulit-ulit na actions. Bako sa paulit-ulit na pag-sorry. Ikadaa po letter E, ang tawong hopeful romantic. Nagtutubod ka sa potential kang sarong tao, very emotionally loyal, and nadidipisilon kang magbutas pagka igwana ka mong pinagsamahan. And letter F naman, tinolerate mo na ba ang taong nadadagit at tigsasabihan mo kung ano ang mga pwede niya or dapat niyang baguhon sa sadiri niya? Psychology says, posible na nasanay ka ng mag-adjust para mag-iwas sa conflict. According to communication studies, people who tolerate defensive partners suppress their own needs over time. So, ibig sabihin, kung
ika, so arog ka ini, tinolerate mo na so tawong dapat may baguhan sa sadiri niya, maabot ta maabot ang panahon na di ka na makommunicate ning tama. Kasi nga, habo mo ng conflict eh. Imbis baga na magbago so partner mo para sa imo and para sa iya lalo na, ay naging defensive siya. So, maabot din ang panahon na magkakaigwa kang problema sa communication. So, healthy relationships, mga katindugon ha, allow growth, accountability, and uncomfortable conversations. So, mga letter F, ikada po ang tawong people pleaser. So, tipong, tanganing maugma siya. Isakripisyo ko ang peace and ang kaugmahan ko. Oh, ganyan ka ba, letter F? Takot kang makakulog and madalas ikang nag-a-adjust. So mga katindugon, natitios ta ang mga red flags na ini. Simple lang. Number one, attachment. Kapag ka emotionally attached ka na sa sarong tao, well, of course, diba, kumbaga nakapag-invest ka na kang sa imong pagkamuot sa sarong tao, syempre, dipisil nang mahiling objectively ang kasalan kang sarong tao. Number two, hope. Nag-aasa ka pa na mabalik or mabago sa version niya. Kumbaga, nag-aasa ka pa na pwedeng sa aga magbago na siya. Baka magbalik sa dating siya. Diba? Yung asa ba? Yung pag-asa na na-feel mo na baka nga naman magbago pa siya. Number three, investment. Ini yung point ko kanina. Paghaloy na ang sa indong relasyon, naiisip mo na sayang naman. And, of course, yung takot mo na maging mag-isa ka lang. Diba? May mga taong mas natatakot na bayaan sinda kaysa maging magsaro. And that's okay, no? That's something na bako entirely on you. And ano ang impact kang red flags na ini, mga katindugon? Kung haloy ka ng exposed sa unhealthy relationship dynamics, syempre, nagbababa ang sa imong self-confidence. Pirmi kang nag-overthink, nagiging emotionally exhausted ka na, and minsan, pati sa diri mo baga, girl, day mo na aram na, ako pa ba ini? Not before kami maging in a relationship, ako mo na ko arog kayo niya. Kumbaga, nawawara na, so, yung original na ikaw, kumbaga. Some studies even show chronic relationship stress daw can affect sleep, anxiety levels, and emotional regulation. So, very important pala mga katindugon na nasa sarong healthy environment ka, nasa healthy relationship ka. Okay, minsan baga, pagkatapos kang sarong toxic na relationship, let's say, pakiramdam mo na, karte mo na bistado ang sadiri mo. Girl, ako pa ba ini? Grabe ng pinagbago ko ha. Bago maging kami, bako man ako arog ka ini. Tapos after ka itong toxic na relationship, girl, mataarog na ako ka ini. Diba? So imagine so impact kang sarong toxic na relationship sa imo, sa emotional aspect, sa behavior mo, even sa paghiling mo sa sadiri mo. No, so it's important to look for the signs kang sarong toxic na relationship, mga katindugon. Bako lang ining buro abuwa ha, bako lang ini churchismisan. It's actually very important, mga katindugon, na mahiling mo, maspat mo yung red flags before ka konsumuhon ka ini and baguhon ka. So I hope na ngayon pa sana mahiling mo na kung may mga red flags and kung ano ang dapat gibuhon. Okay? Sige, ang mga tips na iyan hatod po sa Indo kan GC Botardo Trading, Botardo GCash pa dala. PM niyo po si Ms. Jen Botardo for inquiries sa pag-troubleshoot kang sa indong e-wallet. Araw po kang GCash. Oy, may natawangan na naman si Ms. Jen, ha? Na nag... Nag-ano kang GCash. Nagpatabang sa iya na mag-navigate kang GCash. Tanging may makuataving unclaimed funds duman. Diba? Sayang naman. So, kung may mga kahaputan po ka mo,
Kaputunan nindo si Miss Jen Botardo. I-PM nyo na sa Facebook. Thank you po, Miss Jen Botardo, GC Botardo Trading. And of course, salamat man sa Tobacco Electronics at AA Versailles Street. Tobacco City, available po dyan ang barato at hindi kalidad ng mga electronic spare parts. Salamat po for being our long-time partner, Tobacco Electronics. More tugtugan and more chismisan. Mamaya po yan. Hindi sa programang One for the Heart on One Radio 91.3 News FM. Tindugan na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Heads up! Sa gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika!
6: Marhay na bareta! Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka, wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahaputan, manungod sa mga serbisyo, kang St. Anthony Infirmary. Duman lang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
7: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
8: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
9: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
10: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services.

0: And you are still tuned in the Sawan Radio 91.3. Tindugunan. Oras na po, we have 8 minutes bago mag alas 3. And thank you so much for sticking around. And sana po ay masaya ka kahit sa short time na tayo ay nagkasama. And before I bid farewell, syempre, ang aking last words para sa iyo. Speaking of red flags, mga katindugon, minsan ang pinakadipisil bagang aminon, baka uso red flag niya, kundi uso dahilan kung natios ta ito. Maybe love made you hopeful. Loneliness made you stay. Or baka talagang pinili kang puso mo so potential over your own peace. Pero tandaan mo katindugon, ang tamang pagkamuot, day kapipiriton na maliton ang sadiri mo para lang magkasya siya. Imagine mo, dahil na siya kasya sa imong puso. Kaya ang ginibo mo, minaliit mo ang sadiri mo. Hindi ganon. Dahil deserve mo ng consistency, honesty, emotional safety, and love na dahil mo kaipuhan pagdudahan. Uro aldaw.
1: Tama!
2: Tama!
0: And minsan mga katindugon, ang greatest act of self-love ay so pagpili mo sa sadiri mo. Pagkatapos mong mapagal, kakapili mo sa salang tao.
2: Tama!
0: You deserve love. Na kasing kasing langkaw kang sa imong level. Masunod na ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. And of course, pasalamatan ko muna ang Botarda Gcash Padala, GC Botarda Trading, Miss Jen Botarda. Salamat po! Oy, sa mga kaipuhan po ning asistensya ha, sa pag-troubleshoot kang sa indong Gcash, baka may laugpaan na kayamanan na day mo naluluwas. Abay, day yung problema yan kay Miss Jen Botardo. PM mo lang siya tabi sa Facebook. So may blue check ha, so verified po ni Meta. Kaya siguradong-siguradong legit ang sa imong kahuro. Thank you po, Botardo Gcash Padala, GC Botardo Trading. Salamat man sa Tabaco Electronics dyan sa AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Available po dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, sinibapang spare parts and supplies. Thank you, Tabaco Electronics. And maray na hapon tabi kay Tita Tess Briosa Cruz. Sabi niya, good afternoon everyone. Always love yourself. Yes, totoo. Dahil walang ibang magmamahal sa'yo ng totoo, kundi ang sarili mo. Kaya love yourself, diba Tita Tess? And ako tabi, mapaaram na. Salamat po sa Induga Boss for tuning in and for sending your messages. Sa aga naman sa ating programang One for the Heart. Bye mga katindugon! Happy Best Cafe afternoon and stay beautiful. Bye-bye!

0: și ram să n-am.
1: Sana all, ai pasă.
2: Hello. Hello, hello, hello, hello!
1: Ay,
2: pasa! Ay, maray na pagkahapo. Ano ang bate? Happy Fiesta! Ay, happy Fiesta!
1: Kinastiguan!
2: As in, sa dako lang sa Rabayo na Fiesta today. As in, pagmayo talaga. Fiesta Festival. Lalong-lalo na sa siyudad ka na Tabaco. Grabe. Ay, halos gabuas sa Rabayan.
1: Sarong bula na ano, nagmamantika ang
2: Happy Fiesta sa mga Fiesta today. Ano, ininot na bati. Aya, syempre, kamusta ang gabos? How is your day? How is your Tuesday afternoon?
1: Ano kamusta lamang naman sa satuyang followers na 113 na day na nadadagdag?
2: Ano na? Asan ka na? Ay, follow na.
1: Pare, sabihin mo ang sa imong kumare na i-follow ang Kitsugan on one para makasabay sa Kitsugan sa pagkahapon.
2: Ay, speaking of, ninatabi, yun ay niya, sa tuya naman na panibagong edisyon, na panibagong porsyon, kan sa tuyang Tugtsugan on one. Ay, kamustahan ko na dyan sa barkada publiko, mga persyonang mga parabakal, kamusta po kamo dyan? Sinaan mga drivers, tricycle drivers, even drivers, project drivers, ang mga yaon man sa sindang lalunodan na nagtutok sa One Radio. Ini na po ang Tugtugan on One, so One Radio, kay ba na nagkamiting iba ko si Erickson?
1: Anyone po, si Roy na Banamon. Ay, kumusta ang taman sa mga nagdadawag ganyan sa sindang mga harong habang nagbibigyan sa Iralang Kamanga?
2: Kamusta po kamo dyan?
1: Habang nagkakapi-kapi?
2: Ay,
1: congratulate naman pala sa mga mag-graduate ngunyan.
2: Ay, graduates, congratulations.
1: Tabaco College, congrats.
2: Congrats, tabi sa Indo.
1: Ano lang.
2: And good luck to your next step.
1: Pray lang.
2: Ay, kakatapos lang kang ano kasi umakan registration, last day of registration for COMELEC. Kung nakapagparehistro ka, congratulations. As in, syempre, vote wisely sa papaabot na election.
1: Hawak mo na ang beat.
2: Ikaw ang may hawak.
1: Ikaw ang may hawak ng beat, kaya maging ano, maging mapanuri.
2: Tama.
1: Sa pagpili.
2: Mapanuri, mapagmatsyag.
1: Yes.
2: Matanglawi. Siyempre, kamusta ang sa tuyang mga katugtugan followers? Nakapost na kita sa tuyang Facebook page na Tugtugan on One. Kan sa tuyang question for today. Yeah. Kung di ka man nakakomment, kan sa mong kasibangan kung muya mong makijamming sa muya, darutan taod sa Tugtugan na portion. I-comment na sa mong kasibangan. Sure. Na amuna ka. Sana. Ini ang Tugtugan on One. Kung sa'yin, happy ang everyone.
1: Sana.
2: Ay, syempre, ang mga katindugan nyo niya to na nakatutok na, kapusog-pusog na iyan, as in, makiiba ka na sa muya.
1: Makitsugtsugan.
2: Habang nagpapurapang malo ka dyan. 15 minutos na magalis na last stress. Mabalik pa ang Tugtugan on One sa One Radio. Tien, do ko na.

0: ang kapalan? Marinudig di may dumanon kita.
1: Ha? Nata! Masaing ka!
0: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
1: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
0: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
1: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
0: Oh, anong patigahalat mo? Musla!
2: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
3: One Radio. One Radio.
0: Tindugo na.
3: One Radio News FM 91.3.
4: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: 91.3 News FM.
1: Tinitin ko na.
2: Good news para sa mga job seekers. Ang Ram Asia International Manpower Services Incorporated with DMW license number DMW-295-LB-0313-2024-R ay naghahanap ng mga household workers sa mga bansang Oman, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, at sa Taiwan, Malaysia, Singapore, and Hong Kong. Qualifications para sa mga first-timer, female, 24 to 41 years old. Sa mga ex-abroad, 24 to 46 years old, at least high school level, and can speak and understand English. Naghahanap din po sila ng mga skilled workers and nurses sa mga bansang Germany and Saudi Arabia. We also offer cash assistance sa mga household workers. Para sa inyong mga katanungan at marami pang impormasyon, i-contact lamang si Ms. Tessie Begiras Kililan sa numerong 0966-462-8279 o bisitahin ang kanilang opisina sa second floor, Block 26, Lot 23, Moran Estate Subdivision, Matagbak, Tabaco City. See you mga job seekers at Ram Asia International Manpower Services Incorporated.
3: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
4: Mga bes, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magaling ka pa. Kukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igusin na mga facial treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP head spa, body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text na mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Clinic Tobacco Branch. Beauty and wellness in one place.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
7: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing!
8: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
9: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
7: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
0: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
10: Wow, gustong-gusto ko yan.
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
10: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
10: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black,
10: may balak.
0: At mabibili sa mga butika at supermarkets.
11: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
12: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
13: One Radio. One Radio.
14: Hit Radio.
15: Tinitigo na.
16: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: Chirram Sana. One Radio
1: 91.3 News FM. Tindugo na.
2: Pai-pai sa nampakapit.
0: Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on One. 44 minutes after 3 o'clock in this afternoon.
1: Ay, maraming hapon kay Ma'am Cherry Carborja. Siring man kay Catherine. Nagdanamog mo niya.
0: Good afternoon naman kay Sir Romnick Bilaos. Maraming pagkahapon sa mga nagkatutok mo niya. Sa mga parapadyak na mga makusugod ang radio.
2: Pait-pait sa nampakapidan.
1: Sa mga barbershop na mga makusugod man ang radio. Ako lang naaagihan ng mga barbershop na mga makusugod ng radyo nagdadawag sa
0: tinsigan. Ay, syempre, ano mo na kita? Sa mga interested po, ang Tobacco College is hiring applicants for teaching positions in various baccalaureate programs such as social science, agriculture, nursing, electronics engineering, business administration, elementary and high school teachers. Ang qualifications po dyan. Kayo po ang nagpapasar sa licensure examination in their own field, preferably with master's degree, with good moral standing. Interested applicants may submit the following: application letter, resume, copy of diploma and transcript of records. Other pertinent documents to the Office of the Vice President for Academics, Tobacco College No. 5, Tomas Cable Street, Tobacco City. O makikontak na lang po sa numerong 0908-625-9093. Ulitin ko po, 0908-625-9093. Ay, 45 minutes makalipas po 46 na pa makalipas ang alas 12. Ano lamang ang sa tuwing merintalan dyan. Ay, sa mga nagbimerintal, happy merienda time. Kung makapi ka mo, syempre, timplahan na nindo ang best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Sa pampahealthy na pampasexy pa. Habang ka muna katutok, naghahalat-halat kita kang tirismisan sa taon. Nag-relax-relax ka dyan kung hain ka mo na ano, lupalo. Narapropan ang best coffee green. Ayan, masiram na po. Healthy pa.
2: Chiramsan.
0: Mababaka lang nito yan sa mga butik as in supermarket nationwide. Ayan, syempre sa mga day pa nagka-comment pala sa tuwing question for today. Eh, hanapon lang ang Facebook page kan Tugtugan on One. Para ano, para makaipamigay sa jaraming niya. Kirismisan niya to. Martis pa lang yun yan, ha, mga kamaritian. Bawal mag-absent today.
1: Malat kayo mga tindugon, ano?
0: Kay Ma'am Premi Barha Waras, maraming hapon po. Present ako today. 2 days akong absent.
1: Aram niya, no?
0: Ibibilang ni Ma'am ano, ang sayang absent.
1: Welcome back po, Ma'am Premi.
0: Pag wala ka talaga, tabi, hindi ka hanap mi ika. Pero pag andyan ka, hindi ka namin pipigilan. Pwede ka po magkisabay ulit.
1: Ay, maraming hapon walang din sa mga taga sa ano, ha?
0: Sa Upper Bongga.
1: Upper Bongga,
0: mga tindog na dyan sa Upper Bongga. Aya, 47 minutes after 3 o'clock in the afternoon, mabalik pa ang Tugtugan on One.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, News FM. Kada oras, may bareta.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ini natod sendok and best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mabagal po niyan sa mga butika sin supermarket nationwide. Duang legislador gikan sa party list ang nagbuta sa sendang pwesto sa Kamara de Representantes sa Kasodma. Ini ang pinakawring serya ka na resign sa mababang kapulungan na makasunod ka na pagbaba sa pwesto ka na sarong kongresista na inuugnay sa bilyong-bilyong pisong anomalya sa flood control. Sa ginibong plenary session, inihag na sa Buanga del Sur Representative Giselle Victoria Yu na natanggap na kan kapulungan ang mga lihama ka na pagbutas. Nindawan tahan ng partyless Representative Nathaniel Oducado as in Pinoy Workers Partyless Representative Franz Vincent Legaspi. Kasunod kay ni, formal niyang isinunad ang motion na natanggalon ang duwa sa opisyal na listahan kan mga miyembro ka na kamara. Yan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lang bang barata aramo ko sa Erickson Brutastin tuguna
0: sa kada pagtalibong kang orasan may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras may barata sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras may barata.
2: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: sana.
1: One Radio
2: 91.3
1: Yusef and Tin Duguna. Ay, nagbabalik kita sa 21 minutos magaling sa alas 4 nin pagkahapon. Shout out dyan sa AB Bake Shop na Tin Duguna, lalo na kay Chow. Let's go na naman. Para yung pagkahapon sa'yo na dyan. Kumusta lamang
2: ang Jano Belchez.
1: Okay, Jano Belchez. Oh yeah! Dahil alas 4 na naman. Siyempre. Hindi niya itong paglingawan. Ano, Martin Munoz. And Martias.

0: Ato kang mga Martesa ang Martes. Ang sa tuyang question for today. Ang talk to gana question. Ay, syempre, mapasiro na kita sa tuyang portion na iyan. Ang talk to gana.
1: Chiramusana.
2: Bago iyan, kasi bago ko panitig babasa ang comment ni Jeneline Kang.
0: Ano daan natin?
2: Sige, basahan mo pala muna sukapo.
0: Ay, syempre, salamat man sa pa-permi niya itong nagkakaiba niya. Yeah. So, mga always present kasi sa mga permi na katutok sa tuyang talk to gana portion. Dahil Martes mo niya na katsa 19 ni Mayo. Ah, wala man dyan kay ano, wala man kay connection. Ang sa to yung kapotan today, ano ang bagay o ang mga bagay na proud ka sa diri mo?
2: Gali man, ano, may gali connected man siya kang ano, kasugmang kahapot, ano, same lang, same vibes lang.
0: Pero ini sa ano mo, sa pansadiri mo, sa mga nangyayari sa buhay mo, kung ano ang bagay na pa-proud mo sa sadiri mo. Kumbaga,
2: proud ka sa sadiri mo na, kasi
0: halimbawa, may ano arga kay niya, bako lang sa mga ano mamahalo na bagay. Bakal ko ngayang arga ni. Pero pwede ma. Choice ba ganito? Proud ka mo na pinag hidapan nito. O, oh, pinaghirapan nito ang sarang bahay.
2: Ayo, di ba? Sa mga dating day mo nababakal, ngunyan to may trabaho ka na, kaya mo na siya mako.
0: Afford mo. Kaya naging proud ka sa diri mo dahil nagsumikap na. As in, na sa marami na paagi mo, iyan na.
2: Iyan nga nito. Si Jeneline Kamo, sabi niya, proud ako sa diri ko dahil single pa rin ako. Walang sakit sa ulo.
0: Kumbaga, kinakaya mong mag-isa.
2: Then yun ang need.
0: Mm-hmm.
2: Okay, deka mo kaipuan ni Jeneline Kamo.
0: Abo niya kinulog
2: niya. Oh,
0: kumbaga, para sa iya, disadvantage itong pagkakaigwanin, ano, nin partner. Kaya proud siya sa diri niya na kinakaya niya at abo niya kay kulog kipay.
2: okay na siya mag-isa sa buhay.
0: Kumbaga yaon sa iya ang kumbaga naturoan niya sa diri niya na makontento. Yaon sa iya ang contentment. Wow.
1: Sana.
0: Very rare characteristic ang igwatabi si Ma'am Jan.
2: Sabi niya pa magkapida ah.
0: Dapat best cafe green iyan tabi Madam Jan para healthy ka na, sexy ka pa.
1: Chiram sana.
0: Habang maga nag-chirismisan kita digdi, naka-best cafe green si Ma'am Janeline Kamo. Ay, salamat tabi ya, Ma'am Janeline. Nawa ay patuloy kang maging contento. Pero kung maisip-isip mo man,
2: pwede man.
0: Ready ka na sa pagpasok sa relationship. Nasa sa imo tabi.
2: Andiyan naman si DJ Chloe, the love ambassador.
0: Sa mga advice tabi sa iyo mo. Na kami, dahil may ma-advice. Go where you are happy. Kung saan ka maugman. Doon kami maugma. Salamat girari tabi Ma'am Janeline. Kay Sir Boludo, ipod ako sa diri ko na mag-isa lang ako, walang ibang pinagkakaabalahan. Fishing, kahit saan punta, wala maghahanap.
2: Ay, ay pareho ba? Sa
0: ano yan? Is this ano? Parang, is this sa...
2: Destiny.
0: Ikaw tabi masabi yan.
2: Basta proud siya sa diri niya. Magsaro sana siya ngunya.
0: Kumbaga, wala siyang ibang pinagkakaabalahan. Fishing lang. budak warak dah naghahanap sa iya. Kung nga siya. Uy, parang kikulog ki pa yung ay, parang garo parehas ang ano rin doon. O garing. Dahil ko na sana sabihin.
2: Oy, Sir Bulodoy, pag habang nagpipishing-fishing ka dyan, nakaisip kang ano, nakaisip kang ready ka na. Sige, mag-chat ka na lang kay DJ Chloe de la Paz. Ay, pa-shoutout pa lang dyan kay DJ Chloe da. Happy listening da. Sa second floor ka na, Anjana Trading.
0: Wow. Happy listening po dyan. Sa Anjana Trading. Maray na pag kahapon. Salamat tabi kay Sir Bolo de Girada.
2: Happy fishing.
3: Ang galing mo. Sana all.
0: Ay, syempre kay Gado dyan sa Mayang Pagansiga. Kay Basi Manayki ka. Ay, maray na pagkahapon. Sa ko, mga idol, proud ako ng unyan. Dahil ko napigaasa ang mga pangaipuhan ko sa mga magurang ko. Yun lang po.
2: Diba? The best. The best ka talaga, Gado. Ika talaga.
3: Ang galing mo.
0: Ang galing mo. Diba? Yun ang sutig sabi tang ano, sa diring pagsisiki. Yun ang kinapaproud sa sadiri niya. Dahil dahil na siya nag-aasa sa iyang parents, sa iyang mga pangaipo.
1: Siram sana.
0: Kaya, pirmi tabi nito dyan, mahiling si Gado sa may hampang kansiga. Nag-titinda tabi siya.
2: Siramon ka ng
0: tinda. Siya tabi
2: siya may reskula na naman. Pagtapos sindo, sa klase, dyan ka mo magpasiring kay Gado.
0: Oo, kung ma-jogging-jogging man ka mo dyan, sige, pag naagyan mo, yan, nandyan. Mag-askasin pala, makarala siya.
2: Matatapos ang maliligayang araw.
0: Grabe, salamat tabi sa imo giraregado. Kay Ma'am Christina Cubilla, proud ako sa sadiri ko, tabako ako maluho. Ang diit ko na kukuha ang kwarta, hali sa pag-extra sa paglinig, igbabakal kong materyales, arog kang bakal, basod, sa padiit-diit, nahilingan ko so kapagalan ko, magian sa pagmati, yun lang.
2: Wow!
0: Sa padiit-diit niya daang mga pag extra-extra. Diba? It is, hindi hadlang masasabihin na pa-extra-extra lang big achievement. Di pa, pag ginipon mo, ang sigid nga ni, pag dakul iyan, tas binuburog ko, dakul iyan na magigib. Kaya, magayon ining, gibo niya, Ma'am Christina.
2: Sa padiit-diit,
0: baga.
2: May meaning mo, so out ka.
0: Oo.
4: Tama!
0: Kaya, iyon ang, nagpapagian sa iyang pagmati. Diba, sa iyong kapag, mawawara, so, kapagalan mo, dahil ka na maisip kang sa iyong kapagalan. Ta, muto na, magayon na sa pagmati, ang sa iyong magiginig.
2: So, pinagalan mo, may nahiling.
0: Tama ka dyan.
4: Tama!
2: And good luck, Mama Christina, sa imong pagpaharong.
0: At yan, our blessings to come. Kay Kathy Rain, for me po, ang bagay na proud ako sa sadiri ko is yung nahiling kong mas kidipisilo ng nag-aagi na kadipisilan sa pagklase, nalalagpasan ko man po, girara. Wow! Ay, sa very kay Kathy Rain, na maski dipisilon ang pagklase. Patama nga naman sa grabing gastos ngunya ng mga students. Diba? Nahiling mo sa sadiri mo na maski dipisilon, nalalagpasan mo mag-girari dahil sumikap ka.
2: Nagtunod ka sa sadiri mong kakayanan. Kanyan, diba? May mga araw kaya kayan. Yung kunyari ngayon, may saro kang professor na hala, terror, or kaya ito. Tapos, garide mo siya kayang lagpasan. Pero, di ba, padiit-diit, nahihiling mo. Kaya mo man pala. Kaya puan mo lang kumbaga, maging matapa.
0: I-overcome mo lang itong...
2: Good luck, Catherine, sa iyo. Pag-classy, sana hanggang makagraduate ka, hanggang may work ka na, nagdadako kami ng girari sa tubsugan.
0: Ay, kay Ma'am Framie, Barha Juarez, para sa ko, proud ako sa diri ko na natauan ako ni Lord na sarong aki. So proud ako maray sa diri ko. Sa iya man na pinagkamalakian sa iya anak. Diba? Sabi ko nga, bako lang kung sa mga bagay na material. pwedeng sa mga tao na nakapalibot sa kuya, na proud kita na ano, na naggabayan ta sin. Alright, 32 minutos na magkalisa na alas 4 ng pagkahapon. Very proud din kami sa Indo Tabi Gabos na ano, sa indong mga achievements sin sa mga pagkakayo na nangyari sa mga buhay ninyo. Hope it continues and more blessings to come, everyone. Ay, mabalik pa ang tugtugan on one.

0: Number one.
1: Number one.
2: Radio.
3: One radio news FM 91.3.
4: Tindugo na.
5: Diyos, maray na aldaw sa Indo mga tugang sa pagtubod. Iniimbitaran mi kamo na makisumaro sa gigibuhon na Feast of St. Vincent Ferrer Solemn Pontifical Mass sa Mayo 28, 2026 alas 9:30 nin pagkaaga sa San Vicente Ferrer Parish, San Vicente, Tabaco City. Mass Presider, His Eminence, Jose Cardinal F. Advincula, Archbishop of Manila. In the presence of His Excellency, Most Reverend Joel Z. Bailon, Bishop of Legazpi. Sa giraray, iniimbitaran ni kamo sa Feast of St. Vincent Ferrer Solemn Pontifical Mass, Mayo 28, alas 9:30 nin pagkaaga sa San Vicente Ferrer Parish, San Vicente, Tabaco City.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
6: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
11: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Ako nga pala si Rose. Itong bungso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, PPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH PCOL Center for Health Development.

0: Preston.
1: One Radio.
2: 91.3 News FM.
1: Tinduguna. Nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Oras niya to. 4 minutos na naman sana bago ang alas 5 nin pagkahapon.
2: Mabiyan na naman. Mabiyan na naman.
1: Sa mga paulin na sa sindang ng mga trabaho na ano, na nagdadang pa sa One Radio mo niya. Kaya pagkahapon, ingat-ingat tabi sa sindong biyahe. Ayo, syempre, ang sa Tuya Girara na Facebook page, ang Tugtugan on One. Bigi imbitaran with Girari tabi ang mga nakatutok mo niyan. Na i-follow ang Facebook page na Tugtugan on One. Diyan po kami nag-update. Puro Aldo nagpo-post kang sa tuyang kapotan. Siyempre, para paghurunan, pag-cherismisan sa tuyang program sa Tugtugan on One. Kaya kung dahil ka pa nagka-follow, i-follow mo na iyan. Salamat ma sa mga nakaiba niya to sa Tugtugan na portion kasi bago sa mga nakijoming sa mga nag-comment as in nagsirimbag sa kapot at nagsimbag sa agya na hapot ngayon niya na Martin sa mga kamaritias niya to ngayon niya na Tuesday ay Miyerkules na palang sa aga uyug-uyug oh.
2: Grabe kabangaan na naman kang sima naman
1: as in one kulang-kulang duwang simana niya bago matapos ang grabe talaga. Majun na naman. Ay, syempre, hindi naman po ang naging sa tuwing tugtugan. Masunod po ang parada 30, mga kaibanan po, girarin nyo kami dyan. Siring na kami ang sinong nakaibanan digdi sa Tugtugan on One, dahing iba ako si Erickson.
2: Hindi man po, si Berna Balahon. Salamat girarin mga katindugon. Oy, sa aga giraray, digdi lang iyan sa Tugtugan on One, sa One Radio, 91.3 News FM.
1: Tindugon! Tindugon!

0: sa headline, sikan mga parada nin. Barata!
1: Barada 30! Barata 30! Headlines!
0: Lahar flow sa Bulkan Mayon, mas pigkakahaditan kumpara sa mismong pagputok kaini. Evacuation plan, nakahanda na.
2: Comelec Bicol, nakapag-akomodar ni nalabi sa 19,000 na individual sa Uring Aldaucan Voters Registration.
0: PSC Bicol, nagbukas na nilabi sa 18,000 na slots para sa August 2026 Civil Service Exam.
2: TI Albay, mahigot na nakatutok sa compliance kan mga negosyante sa nag-iiral na price freeze.
0: Air quality sa palibot kan Bulkan Mayon na mantinidong nasa good category sigun sa EMBB call.
2: Rupong piston, liwat na nagkundisernin protesta para sa pangapudang dagdag ganansya sa mga driver as in operator.
0: Sa lado nasyonal, Senator Bongo nagpromesa nin impartiality bilang Senator Judge kontra sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
2: Senador Marcoleta as in Senator Pia pigiling na mamayo sa Blue Ribbon na panela.
0: Mga barko kan China na nasa West Philippine Sea buminaba na sa 27.
2: Senator Estrada asin Bonoana susunodan ng kasong plunder asin ng graft.
0: Dawang party list lawmakers nagbuta sa kamera.
2: Kampo ni De La Rosa ipigduon ang nabuko sa fugitive from justice.
0: Sa luwas sa kanasyon, pangenot na suspect sa 1994 Rwandan genocide, binawian na buhay mantang pigliliti sa ICC.
2: Walo gadana, 25 erido sa banggaan ng tren asin bus sa Thailand.
1: Parada 30! Parada 30!
0: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyanin Martes, Mayo 19, taon 2026. Kami po, Ana Sendong, magiging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po, si Bernadette Banawon.
1: Parada 30! Parada 30!
0: Nadadaong kita sa One Radio, 91.3 News FM, Tabaco City. Asin sa 99.7, One Radio News FM Daed. Siring man, nahiling man po kita nin live sa Facebook page. Kan One Radio 91.3 News FM. Oras nga to, alas 5 sa isnin na pagkahapon. Pasiring na kita sa detalyes kan mga barata na tod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindi yan sa mga bar market nationwide.
1: Parada 30! Parada 30! Barreta Lucan!
0: Pigko konsiderara na dakulang humaungon niya na para sa mga residente kan barangay Miisi sa Banwaan na Kandarga Albay ang dakulang volume ng volcanic materials na posibleng magdaos-dos hali sa Bulkan Mayon na. Sigon ki Albay Governor Noel Rosal na mismong nagika na sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Evils na garimas dakulang humaungon niya ang lahar flow kaysa sa mismong pag-alboroto o pagtuga ka na bulkan na. Resulta ini kan haros sa magkakasunod na lava dome collapse as in pyroclastic density current uson na. Sinabi kan gobernador na kung maka-experyensya ng mga pag-uran na probinsya ng Albay, posibleng magdausdo sa pasiring sa populated area ang lahar. Uli kay niya, nakahanda na subot ang evacuation plan para sa mga residente kan na barangay Miisi. Sinabi ni Rosal na kung magkaiguan ng pag-uran na tulos na iibakwar ang dakol na residente, hali isa na sabing barangay.
2: Yentras tanto, ipiko considerar na laging matuninong ana pagtatapos kana voters registration kasuod ma Mayo 18 sa Riyong Bicol. Sigo na kaya Commission on Elections Bicol Director Attorney Gina Velyesa na niros o manliwat ana sa indang mga opisina alagad bako inisiring kang nakaliis na mga taon na haros inabot ni na maagahon ang pagproseso kan dokumento kan mga nagparehistro. Basado sa datos, nasa 19,680 ana na serbisyon kan ahensya sa Uring Aldaucan pagpaparehistro. Sa nasabing numero, pigkakarkulong nasa pukomas o menos 8,500 ang mga nagpalipat kan sa indang rehistro nagpatama ka nga sa indang records sa sinibaba. Sinabi ka ng opisyal na sa laog nin anum na bulan na registration period, nasa pukamas o menos 300 mila ang naserbisyohan ka ng Comelec offices sa rehiyon. Yentras tanto, nangapunan man si Valesa sa publiko na bago na ang nakaugalian na sa kasanamahiro kunhuring aldaw na ka na pagpaparehistro. Ulita pigra ni nasubot kan opisina sa mga eskwelahan at sin mga komunidad ang saindang serbisyo.
0: Formal lang binuksan kan Civil Service Commission Regional Office 5 an online registration asin pagsumiter nin aplikasyon para sa maabot na career service examination na pen and paper test na professional asin sub-professional levels na gigibuhon sa Agosto 9 ngunyan na taon na. Sigon sa CSCB Cola, kabilugang 18,225 slots para sa bilog na rehiyon na ang nakatagama. Kunsain, 19,725 kaini ang para sa professional asin 1,500 man ang para sa sub-professional level. Mantang nasa 7 testing center man ang itinalaga sa 6 na probinsya kan rehiyon. Nagpuuna ang pagtalaanin appointment kan Mayo 12 sa pagigan opisyal na portal na CSC iserva ang pagbubukas kan mga natadada pang slots igong schedule tuyong ika alas 9 in aga sa mga maabot na petsa kan Mayo 21, Mayo 28 asin Hunyo 4 o sagkod na mapanoan mga itinalaang slata para sa kada probinsya. Pagiramdoma ka na pamunuan kan CSC 5 anay gabos na aplikante na mapangganang makakuan ng appointment schedule sa e-serve system. Kaipuhan magduman sa mga itinalagang filing venue tanganing isumiter ng personal ana sa indang printed application form asin iba pang mga kaipuhan na dokumento. Ang mga opisyal na lugar para sa pagsumitin ng dokumento iyo ang LCC Mall Events Center para sa Albay, SM City Daet sa Camarines, Robinson sa Naga Camarines Uwara, SM City Sorsogon sa Sorsogon, asin sa mga maninigong CSC Field Office para sa mga aplikante hali sa Katanduan sa asin sa Masbate.
2: Yentras tanto, mahigot na pigtututukan ngunyan ang mga produkto na parte kan ipinautob na price free sa probinsya kan Albaya. Niya nakasunod ka na pagsasairarom kang state of calamity kan walong mga lokal na gobyerno sa probinsya huli sa epekto kan naging aktibidad kan Bulkang Mayon. Kaibanan digdi ang mga syudad kang Legazpi, Tabaco, asin Ligawa, Siringman ang mga banwaan kang Santo Domingo, Manlilipot, Daraga, Ginubatan asin Kamaliga. Sigon kay Department of Trade and Industry Albaya Provincial Director Noel Bunao na nagluwas sa indang monitoring na nagsusunod man ang mga grocery asin supermarkets sa nasabing kasuguan. Sakop kang price freeze saan mga basic commodities basado sa ipinalawas na price bulletin ka na dapat nasunod na kan mga establishmento di negosyo. Sinabi kan opisyal na ang presyo kan Panginot na babarakalo na antes ideklara ang state of calamity ang dapat na mag-iral.
0: Mientras tanto, mantinidong nasa good category ang kalidadakan na paros sa mga lugar na nakapalibot sa Bulkan Mayon. Basado ini sa Air Quality Monitoring kan Environmental Management Bureau Region 5. Sigon sa EMBB call, ang nairehistrong air quality index sa mga syudad kan Legazpi, Tabaco, Ligaw, asin mga banwaan kan Ginubatan asin Kamalig, ang nasa marhaya na kondisyon. Kaibanan sa isinukol, iyo ang PM10 sulfur dioxide total suspended gas asin na carbon monoxide.

0: Mientras tanto, pig-asigurar man na kan nasambit na ahen siya na mahigot nindang imomonitor na kondisyon na kan paro sa palibot kan na vulkan asin pig-iingganyar na maging updated sa mga pigpapalawas na anunsyo.
1: Liwat na nagsagibo ang grupo nga pagkakaisa ng mga samahan ng Operation Wide o Pistona ni Inhero Protesta sa Hampangkan Opisina kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Quezon City. Katakod kan pangapod na nadagdag ganansya sa mga driver at operator. Sigun kay Pistona President Moody Floranda, kasabay kan sa indang pagprotesta at public hearing kan ahensya, katakod kan sa indang isinunada na petisyon na dagdag pasahe. Naging matuninong man subotan sa indang protesta asin naglalaom sinda na maipapaabot ang pangapodan na kaya Presidente Ferdinand Marcos Jr. Katapod man kan panibagong oil price hike ngunya na aldaw, ang dapat man na magiro subot ang gobyerno kung paano pupugulan ang pagtaas a presyo kay ni. Mientras tanto, pigpangapodan man ni Floranda na dapat bantayan ka namamanuaan ang pigsasagibong impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte, siring man ang pagkakaarestar kay Senator Bato de la Rosa.
2: Parada 30!
0: Alas 5:14 nina pagkahapon. Padagos kita sa detalye sa kan mga barata sa lado nasyonal na nahatod sa Indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po hindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Parada 30! Barata National!
0: Nagpromesa si Senador Christopher Lawrence Bongo na magtitinir na iyang mandato judge sa impeachment case kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Ini magkapasigo as ng mga pag-iriba judges as in makonvene ang Senado bilang o nagconvene ang Senado bilang impeachment court kan Lunes. Sinabi ni Gota na mandato na mailuwas ang nagkatotohan sa nasabing kaso. Dugang pakainiya na obheto ka na proseso na panginotan o linawon ang nasubot na mga isyo na nagliluwas sa deliberasyon ng kanagkamara sa Articles of Impeachment kontra sa Vice Presidente. Sigun sa Senador na pagkakataon naman iniya ngani na magkapot as in makapagdesisyon at ako kan impeachment case.
1: Yantralos tanto inihayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na kaibanan sinda Senator Rodante Marcoleta asin Senator Pia Cayetano sa mga pigkukonsiderar na mamamayo sa Senate Blue Ribbon Committee. Sigun kay Cayetano, bako sa naan isyo sa irregularidad sa flood control project ang tututukan kan komite, kundi imagin ang mga pangyayari na may koneksyon sa putukan na sa Senado asin papela kang National Bureau of Investigation sa insidente. Ipinilawanag man kaini na wala pang pinal na desisyon ana namamayo o mamamayo sa komitera. Ulit ang manaw nagkasunod-subot ang bagong majority block na warang senador ang automatikong mahagad o ma-demand nin partikular na komite asin pag-uulayan kaini na magkakasabay. Taras tanto inako ni Cayetano na, matindi ang naging pressure sa iyang pagtitnir bilang Senate President as sa nakaliis na simana. Sinabi man niya na igwang mga pagbalo na baguhonan balanse kan puwera sa Senado kasabay kan mga isyo sa komite as iniba pang isyong pampolitika.
0: Buminaba sa 27 ang numero kan mga Chinese vessel na namarakmakan sa nagkapirang parte kan West Philippine Sea kan nakaliis na simana. Sigun ki Armed Forces of the Philippines spokesperson for WPS Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, mas ibaba ini kumparar sa 35 Chinese vessels na nairehistro sa nakaliis na monitoring report. On Mayo 12 hasta 18 na marakmakan ang mga barko kan Chinese Coast Guard as in the People's Liberation Army Navy sa manlain-lain na parte kan West Philippine Sea. Sa Ayungin Shoal, 8 barko ang na monitor kaibanan ang sarong People's Liberation Army Navy vessel as in 7 Chinese Coast Guard vessel. Iguama na kabilugan na 14 mga barko sa Baho de Masinloc. Sa presente, padagos ang tensyon sa West Philippine Sea uli sa pagklamar kan China sa haros bilog.

0: Bong Dinglasan, Engineer Denril Cesar Cortuna, Assistant Engineer Manny Bulusan, Asin Engineer Arturo Gonzalez Jr. Binasura naman ang reklamo laban na sa namaaram na si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabrala. Daiman binali, sinda dating DPWH official Roberto Bernardo, Henry Alcantara, asin Gerard Opulencia sa isa pinal o sa isip pinal na criminal information. Sigon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nagugat ang resolusyon katakod kang reklamong isunod kang National Bureau Investigation Department of Justice Public Works and Bidding Task Force. Sakop subot kan investigasyon ana man naing laing ebidensya kabalin ang legislative records position description forms as in sworn transcripts hali sa hearing kan Senate Blue Ribbon Committee kang Nobyembre 14 taong 2025 na nagdetalye subot kan illegal na pagmamani obra as in sinasabi nga 30% cuts katakod kang regional flood control project.
1: Mientras tanto, duwang legislador gikan sa party list ang nagbuta sa sendang pwesto sa Kamara de Representantes sa kanakaging Lunes. Ini ana pinakuring serye kan pagresign sa mababang kapulungan na kasunod kan pagbaba sa pwesto kan sarong kongresista na piguugnay sa bilyon-bilyong pisong anomalya sa flood control. Sa ginibong plenary session, inihayag ni Sambuanga del Sur Representative Geisel Victoria Yu na natanggap na kan kapulungan ang mga liha makan pagbutas nindawan tahanan partyless representative Nataniel Oducado as in Pinoy Workers Partyless Representative Franz Vincent Legaspi. Kasunod kay niya, formal niyang isinunad ang motion na tanggalo na andua sa opisyal na listahan kan mga miyembro kan kamara.
0: Mientras tanto, ipigduon na kan kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa na buko siyang sarong fugitive from justice o nagtatagong pugante taliwas sa pahayaga kan Office of the Solicitor General katakod kan arrest warrant na iniluwas kan International Criminal Court. Sa isinumiter na 117 pahinang tugon sa Korte Suprema, sinabi kan mga abogado ni De La Rosa na nagtitinda siya sa loob kang nasyon hayagang nagbibisto sa jurisdiction kang Supreme Court as in daisubot nagtatago sa mga otoridad kan Pilipinas. Sigon sa kampo kang senadora, kinu-questionin daan jurisdiction kan ICC as in ang legalidad kan pagpapautob kay ni sa Pilipinas kabali na an arrest warrant laban kay De La Rosa. Pulidig di, sinabi ninda na dai pwede sira sabihon na pugante ang senadora mantang dai panalutas an orolay mapadapit sa bisa kang nasabing waranta. Igdoon man kang legal team ni De La Rosa na wanang nagiiran na lokal o Philippine court issued warrant laban sa senadora kaya wara subot siyang legal obligation para mag-surrender. Nainot ng hinagad kan Office of the Solicitor General sa Korte Suprema na ibasura ang petisyon ni De La Rosa laban sa ICE huli sa subot kawaran ni merito. Sigon sa Office of the Solicitor General, may kukonsiderara na fugitive ang sarong tawong tuyong naglilikaya sa pagpapautob kang leya, bagay na pigtatakod ninda sa subot paglikay ni De La Rosa sa pag-aresto. Siring man na sinabi kan kampo kan senadora na dai siya nagtatago, dai naghali kang nasyon na asin padagos na nag-aatindira sa mga pampublikong pagtiripon asin legal process. Magigirumdumang naghali si De La Rosa sa Senado kan maagahon kan Mayo 14, makaliis ang insidente nin pambabadila sa Senado kan banggi kan Mayo 13. Sa ibong kaini, sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na dai nagtakas ang senador huli ta wara man ang local warrant of arrest laban digdi. Padagos man na pigahagad kan kampo ni De La Rosa sa Korte Suprema ang pagpapaluwas kan na temporary restraining order as in iba pang injunction ang nganing pugulan ng pagpapautob kan ICC warrant as in malikayan ang anumang pag-aresto laban kay Bato De La Rosa.
1: Katakodakan baratang iyan dinipensara ni Senador Robin Hood Padilla ang kapwa senador na si Senador Ronald Bato De La Rosa makaliyesa haputo na kan media ang mapadabit sa subot pagtatago kaini sa ibong kan arrest warrant kan International Criminal Court. Sinabi ni Padilla na an aram niya an habo ni De La Rosa na makidnap bilang tugon sa mga hapot kun nata subot ini dai nagpapahiling nga. Ini na an enot na public appearance ni Padilla po na kan Webes kan ma-report na kaiba subot niya si De La Rosa kan maghali ini sa Senado. Pirang oras makalis an insidente kan pambabadila sa laog kan kapulungan.

0: Nagsayuma si Padilla na kumpirmaro na kung siya mismo ang nagmamaneho o naghatod kay De La Rosa paluwas sa Senado. Alagad sinabi niyang masimbag siya sa gabos na kahaputan sa tamang investigasyon niya. Pagdoon niya, basado sa sinabi subot ni Senate President Alan Peter Cayetano, warang nag-iiral na warrant of arrest laban kay De La Rosa kaya warang rason na para sabihong may krimen ining pagtatakasan niya. Big ni Garmani Padilla ang mga report na nahiling subot sinda De La Rosa sa Ninoy Aquino International Airport o naghali sinda lunad ni Niate. Sigun sa iya, dai na makatwiran na magpahiling sinda sa siring na mga lugar kung may intensyong magluwa sa kanasyon.
1: Parada 30, Parada 30, Barreta Nacional.
0: Mientras tanto, dismayado ang grupo nin mga paratokdo sa paghali kay Senator Bam Aquino bilang chairman kan Basic Education Committee. Sigun kay Alliance of Concerned Teachers Chairperson Rubiana Bernardo na makompromiso ang edukasyon asin anuman na serbisyo para sa taong bayan sa ngaran na kan politika. Alagad nilinaw niya na maski sisay man ang mapaduman sa Committee on Basic Education, ibubusol nindaan sa indang mga pangapodan. Kay banadigdi ang dagdag sa budget pagpuna sa kadakol ng mga kukulangan na siringkan sa indang sahod. Big challenge man subot ninda si Senator Loren Legarda bilang bagong pinuno ka ng komite na isang tabi ang nagkulay sa politika sa ngaran na kan milyon-milyong estudyante na nangangipuhan ng tabang asin sa ngaran na kan mga paratokdo na overworked asin underpaid. Big lalauman man na kan grupo na ipapadagos kan Senador ang nagkapirang development sa ladukan edukasyon asin suportaran ang napropostong dagdag na sahod. Dagdag pa ni Bernardo na very challenging ang pagbubukas sa kan klase ngunya na Hunyo 8 orog na sa pag-address sa kan chronic funding sa edukasyon. Biglalaoman man na magpupuan senador asin presenting chairman na kan kumita sa edukasyon na ngani makapag-courtesy call asin maisangat ninda ang mga programa asin demanda kan sektor. Kung sa kadakol na dapat pag-ulayan na siringkan na pagpapautom ng trimester calendar pagbabago sa curriculum asin mga programa kung sa inmaut nindang madangog ang stance chairman na kan na komite.
1: Parada 30, Parada 30, Barreta Nacional.
0: Update man po kita sa kamugtakan kana sa tuyang panahon ang nahatod sa indok and Best Cups Mineral Food Supplement ang lawas po ng tao na ngaipuan yan ng minerals kay guli ng pag-inom ng sarong capsule or aldaw ngani makalikay kita sa kahilangan ang Best Cups Mineral mababakal po nindi yan sa mga butika nationwide. Sabi po ka na pag-asa intertropical convergence zone ang nakakapektar ngunyan sa Southern Mindanao mantang easterlies man ang nakakapektar sa eastern section na kan Southern Luzon asin Visayas dahilan kan ITCC ang Zamboanga Peninsula Barm Soxarjan asin Davao Occidental magkakaigwan ay madampog na kilangitan na may kalat-kalat na pagoran na posible digdi ang flash floods o landslide durante kan magkusog o sa moderato hanggang sa magkukusog na pagoran na ang Bicol Region Eastern Visayas Caraga asin Davao Oriental magkakaigwan ay minsan madampog na kalangitan na may mga pag-uuran dahilan kan easterlies posible manigdi ang flash floods o landslide durante kan kun minsan magkukusog na pag-uuran na miantaras tanto ang aldaw masirang alas 5:27 ng pag-aga asin masulnop alas 6:18 ngunya na paghahapon na. Pasiring man po kita sa mga barata sa luwa sa kanasyon.
1: Parada 30, Parada 30, Barreta International.
0: Binawian na nin buhay si Felician Kabuga saro sa mga panginot na suspect sa 1994 Rwandan genocide. Mantang nahampang sa pagliliti sa International Criminal Court sa The Hague sigon sa United Nations. Kinumpirmar kan International Residual Mechanism for Criminal Tribunals na nagadaan si Kabuga sa sarong ospital kan Sabado, Mayo 16 sa edad na 90 anyos. Haloy nang pigko-consider si Kabuga bilang saro sa most wanted fugitive sa bilog na kinaaban uli sa subuot papel kaini sa pagpapapundo asin na pagsuporta sa genocide sa Rwanda ka 1994 kung sa'in pigkakarkulong na sa 8 tao ang nagadaan sa laog sa nani nagkapirang bulan. Inakosaran si Kabuga bilang saro sa mga nasa likod kan radio television Libera des

0: Pamilya Colinas o RPLM sarong istasyon na kan radyo na subot nag-udyok sa mga ethnic nagadanon ang mga Tutsi sa kasagsagan na kan genocide. After the day, pinagtutubunan na nagbariwas man siya ni ng mga machete asin nagsuporta sa mga grupong imbelto sa mahiwasang panggagadana. Kan 2020 na arastar si Kabuga sa Paris, makalis ang haros sulong dekadang pagtatago gamit sa manlain-lain o gamit ang manlain-lain na peking pagkakabisto asin pasaporte. Makalis maarastar, ipiglipat siya sa The Hague kung sa inch niya magpigkakampang ang mga kasong genocide, conspiracy to commit genocide, incitement to genocide as in crimes against humanity, kaibanan and murder as in extermination. Maduon man na pinamutikan ni Kabuga ang nagabos na akusasyon as in nagsuunad ni not guilty plea sa korte. Kan 2023, ipinapundukan mga hukom ang paglitis makalis ideklarar na bako siya physically as in mentally fit na maghampang sa korte.
1: Yan tras tanto, gadaan ang 8 katawo asin irido ang 25 iba pa. Makaliis ang banggaan ng tren asin pasapang pasahirong bus sa Bangkok, Thailand. Huli sa makusog na pagbangga ang nagresulta sa pagkasulukan bus na damay man sa kasuluan pirang mga nakaparadang lunadan sa gilid. Marikas man na nagresponde ang mga rescue workers kung sa ina ligtas nindang iniluwas ang mga tao hali sa mga bihikulo. Padakos man na pigaram kan mga otoridad na pinakakausa kang naunang bita ng insidente.
0: Alas 5:30 na po nina pagkahapon. Iyan naman ang naging katiripunan agan sa tuya mga barata. Nakaibanan ta sa pagkatodagan mga barata sa technical department. Yan po iyan si Sir Luzon Bonasanda. Sa mga parantabay taman sa bilog na probinsya ka ng Camarines Sur, Camarines Norte, mas Mati Sur Sukon na. Dahil po maghali, masunod na ang program ag Tita Puliana Show kasabay si Tita Puli. Maray na pagkahapon man sa tuya mga live viewers. Kay Nyario Consuelo watching live sa Purok sa Trasicho Basud, Barangay 4, Poblasyon Malilipo Lipot Albaya, kay Ma'am Annabelle Cabria, maray na pagkahapon, kay Mike Eve Esplana, maray na pagkahapon. Kami po ang sayo doon naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Manawo na digdi sa One Radio 91.3 News FM.
0: Tintugo na!
2: Barkada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one station. One Radio News. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
3: Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses, Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology, and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic Track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. For incoming first-year college, original Form 138 and Form 137. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For strengthened senior

0: si Consi Rambersas Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
1: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawalat. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kan syudad kan tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kan Tabaco.
0: Consi Ram vs. Janko, siram sana!
3: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and Unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang digdig sa Tabak Tan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Tan Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Tan Studio bukas kada Webes, alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
6: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
7: Ining high-touch mina washing machine, naku akong hulugan sa RRS Marketing.
8: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
9: Prevention is better than cure.
10: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
9: Mag-Boss Purple Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng bananas, okra, saluyot at palaks ginseng.
10: Mga sangkap na punong-puno ng bitamina at mineral
9: para maiwasan ang anumang karamdaman.
10: Tulad ng sakit sa bato,
9: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
10: May kakayahan din, mapabalik
9: ang sex appetite.
10: Manatiling protektado sa karamdaman.
9: Mag-Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal.
11: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
12: One Radio, ting-du-gana!

0: panghalo-halo, dapat chowking.
1: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
2: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
3: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
4: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots, mayaman sa anti anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Good evening, Bicolandia. How was your afternoon? Or how is the whole day? Did it rain over there? It kind of rained not over here, but over there. Ano na naman? Diyos mali na banggi po. Welcome sa pang Martes na edisyon kansa inyong programang The Tita Pollyanna Show. Kaya ba naman pong giraray ang sa inyong lingkod na bako masyado na magayun nun?
1: Ganda mo!
0: Pero mahamuto. Gurang na. Pero may harang pa. At maasim-asim ang amoy. Dahil nga naman, sobrang init ng panahon. Nangangasim ang iba dyan. Aray! Does it hurt? Char.
1: Aray ko!
0: Sa inyo mga pakakamungin yan, hindi sa kabikolan as in sa bilag na kinaban. Magkairibana naman po kita sa kunalas 9 in pagkabanggi. Chika-chika lang! Eme-eme! At syempre, maraming... Ano pa bang marami? Maraming tugtugan, of course. Sabi pang mga itong oras, di ba? Masira mo magparadahog kay mga... Babluyo na mga tugtug. But I'm not babloy, huh? Diyos, mali na banggi po sa sato yung mga katindugan in the City of True Love. Diyan po sa Tabaco City. Nagdanangog sa tuya sa One Radio Tabaco. First District, Second District, Third District. Mga parte kan Sorsogon. As in, diyan po naman sa Catanduanes, Camarines Sur. Sa parteng Norte, Camarines Norte. Nagdanangog sa tuya ngunyan sa One Radio Diet. As in, sa ibang mga parte kan Quezon Province. Lalong-lalong na dyan sa may Katanawan. Diyos, maray na banggi po sa inyo, boss. Good evening. Buenas noches. May gabi eh. Kagwapa ka ini mo. Oh, ano na. Bakit? Of course, the Tita Pollyanna Show is brought to you by Rommel's Dorothy Marketing. Kayo forever niyatong kaibanan digdi sa TTPS. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuvion Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, Batata in different flavors, Orange, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach and Lychee, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines Meron Tayong Original, Golden Town Sardines with Chili, and of course, ang paborito ng kabikolan, Golden Town Sardines with Extra Chili! Wow! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, and Kiande. And of course, Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at sa lahat po naman ng family and bayan dito sa ating regyong Bicol. Muchas gracias. Rommel's Dorothy Marketing. 20 years now. Kaya ba na naman po niya ito, digdi sa The Tita Pollyanna Show, ang Wanok. Wanok chicken in a salda ad. Nyambujan, Saginto Building 2, Governor Panates Avenue, Centro ng Diet. Sa pagitan po yan ng Diet Elementary School at ng Mabini Colleges. Come and taste their chicken, kind of lovely, lovely. Try nyo na. Wanok Chicken in a Salda Ed. Pasyal din kayo sa kanilang Facebook page para sa inyong mga online orders. Of course, the Tita Poyana Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you so much, Gem Products. Of course, para sa tuwing mga katindugan in the city of true love, lalo na sa mga magagayong marahan, kayo po niyaro ka ng oras para mamantiniran sa tuwing mga sadire sa pingapod na me time, as in self-pampering. Sa inpa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50, as in duma naman kita mapa-handspa, Gluta Drip, Gluta 4 Push, Slimming Excellis, Meso Lipo, as in kadakul pang spa essential services. Mari na sa Pink Spa. Makukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahita, Baka City. Sampang sanayan ka naman the Copy Hospital. Pink Spa. Facebook page para sa iba pa ang mga detalye. And of course, pwede man kita magdumanas na. Hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Thank you so much, Pink Spa! At mamaya-maya sa ating pagbabalik, meron ako ichichika sa inyo tungkol sa Leo Lavandero. Wow!
1: The Tita Poyana Show!
2: Showbiz Papiti!
0: Hala? Bakit na naman ito lumulutang na naman itong mga power couple na isyong ito? Pinag-uusapan na naman. Bakit ba naman tayo masyadong mahilig sa mga ganyan? Yung mga hiwalayan, di umano, ng mga power couple na yan. Bakit na chichismis at meron nga talagang mga suspect agad? Suspect? Siyempre, walang iba kundi si Ding Dong at si Marian. Pero sabi naman ni Ding Dong, naku, confident naman sila na maayos ang kanyang relasyon. Hindi sila yon. Sabi? Sa bagay mukhang solid naman sila, di ba? Tsaka sa ganda ba naman ni Marian? Iiwanan pa ni Ding Dong? At sa gwapo ni Ding Dong? Iiwanan ba ni Marian? Diba? Parang hindi naman yata posibleng ganun. Pero hindi rin natin alam. Marami tayong hindi alam. Isa pang suspect na couple dyan ay si Mateo Grichelli at si Sarah Geronimo. Hindi lang nun sila umiimik. Hindi naman dinideny. Pero mukhang masaya naman sila. Diba pag ganyan ka high profile ang isang artista or lalo-lalo na itong pop princess na si Sarah, eh syempre kung meron konting trouble in paradise, maaamoy agad yan. Lalong-lalo na, na alam naman nating lahat na sobrang naging tutol ang kanyang mother divine sa kanyang pag-aasawa niyan. Kaya mukhang kung may konting gulo, eh malalaman na kaagad. So ano, out na natin sa listahan?
2: Showbiz!
0: Out na natin yan. Tsaka gusto kong magkasama sila. They're so cute together. Why? Parang yung Russian boyfriend ko. Ganun. Pasok na naman ang sarili. So, sino pa ba? Juday? Tsaka si, ano? Si Ryan? Parang hindi rin. kayo? Meron ba kayong idea kung sino itong chinichismis na power couple? O i-comment niyo na yan dun sa ating Facebook page sa One Radio 99.7 News FM. Naka-livestream po tayo ngayon. At syempre, napapanood din po tayo dyan sa Tabaco City. Sa Tabaco City of True Love Facebook page. At sa Diet naman, napapanood tayo sa Diet Public Market. Thank you so much sa mga admins sa pagsishare. Comment na sino nga ba itong power couple na pinagdududahang sa malamang sa mahindi? Eh baka bigla na lang nating mabalitaan. Sana naman mali! The Dita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet, with your Tita! 18 after 6 o'clock. 18 after 6 o'clock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: Ang init!
7: Pataba!
6: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
7: Pataba!
6: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
7: Pataba!
6: Sumubok na nitong bago! Introducing
7: Pataba!
6: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
7: Pataba!
6: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
7: Batata!
6: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
7: Batata!
6: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
7: Batata!
8: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
9: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
10: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
12: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
11: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
12: Sige, papalaundry ko na lang.
11: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
8: Dr. M's Amazing Tea.
7: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
8: Dr. M's Amazing Tea.
7: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka?
8: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
7: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
8: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
7: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidant properties. Kaya sulit sa health benefits.
8: I'm Dr. M's Amazing Tea.
7: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
9: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
10: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
9: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
11: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
12: Green barley drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure.
13: Nature's Green Barley.
14: Available at all drugstores near you.

0: ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
1: The Tita Puliana Show!
2: Oh yes, we're back at 6:39 in the evening. So I'm sure that a lot of you are already now trying to get ready for another evening. I make a noise. Yes, because I'm sure that you're gonna get ready for your dinner, Bonavi. Sana maging masarap ang iyong dinner, Bonavi. Anong mali? Tama yun. At syempre naman, para doon sa mga kabataan natin na maghapong naglaro, ang aasim na ng amoy, tanggalin na natin yung amoy araw, gawin na nating amoy gabi. Para pagtulog nila, hindi sila magigising sa kanilang amoy. Aray! Minsan may mga tao nagigising sa sarili nilang amoy. Tinatutulog sila, tapos nagkakamot sila ng ulo, tapos biglang, alam mo yun, tinaas nila yung kamay nila, tapos biglang napalingon sila, ganun nakikita nila, ano yun? Sabi niya, parang nasan ba ako? Yun pala, naaamoy niya yung kanyang liki-liki. Basta, tayo po ay masaya, kahit anong amoy natin, okay lang yun. Diba? Ako nga, mas gusto ko yung mga amoy araw. Ganon. Kasi syempre, taong-tao ang dating. What am I talking about? Anyway, kung pagod na kayo sa kalalaba, dahil masyadong busy sa trabaho, negosyo, pamilya, at love life, relax ka na. Dahil nandito na ang Leo Lavandera Laundry. Ipa Lavandero na yan. We offer full-service laundry, wash, dry, fold, and detergent, or with detergent and Fabcom included. Only 149 pesos for up to 6 kilos, 169 pesos for up to 7 kilos, and 189 pesos for up to 8 kilos. At alam mo ba? Free pickup and delivery na for a minimum of 8 kilos. Full service within selected areas in Tabaco City. My free loyalty card pa. Mas maraming laba, mas maraming rewards. Available din ang dry cleaning and or dry cleaning services starting at 200 pesos. Ice cubes at 8 pesos per kilo. 24/7 alkaline water refilling station, self-service po yan. And of course, ang helmet cleaning vending machine. Open daily ang Leo Lavandero, starting at 6 o'clock in the morning hanggang 8 o'clock in the evening. Tawag na sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Ipa Lavandero na yan. Lavandero? Talaga lang. Leo Lavandero Laundry. Nasa Puruk Uno, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you so much, Leo Lavandero Laundry. Hello, Tita Leo and Tita Joy. 6:43. At napapanood din pala tayo, nakashare po tayo ngayon sa One Radio Tobacco Facebook page. Kaya binabati natin si Shirley Sabilia Belier. Good evening. Janeline Camo, hello. Eva Oliver, good evening din sa'yo. Always listening dyan sa Buang. Daisy Bongkodin from Bonga, Purok sa Is. Wow. Represent, di ba? And of course, kay Neb Shagarb. Neb Shagarb? Oo, shout out daw sa mga Braga East family. Good evening to the Braga East family. Maria Budino, kumusta na kamo dyan sa Agnes? Agnes? I'm sure, di ba yung ano yan, sa San Miguel Island? Tama ba ako? And of course, dyan kay Yossi Ebio Enting. Good evening. Shout out sa Bello Barciliano Castillo. Banyares family dyan sa Panarayon Bakake Albay from Ikaw na po family of Fatima Tobacco City. Bernal Daisy Bona Obra, good evening sa iyo dyan, Maray Nabanggi. And of course, kay Levy Binyas Fernandez. Good evening sa iyo dyan, Tabi. Ano, kumusta na ang love life mo? Love life! Oo, di ba minsan? Nakakalimutan ko na para kayong tanungin, how's your love life?
1: The Tito Puyana Show!
2: Napakahalaga po yan na tanungin natin ang ating mga friends. Kumusta ang love life mo?

Tapos biglang sasabihin mo, ayun na nga kasi sinabi ko sa'yo. Dapat kasi talagang yung mga taong alam mong napapamahal na sa'yo, eh dapat magkarelasyon ka na sa kanila. At kung masaktan ka man, eh ganyan talaga ang buhay. Meron bang laman ng GCash mo? Pautang naman ng 1,000. Yan pala ang uso ngayon. Yun, di ba, yung kinukumusta mo, tapos utang. Actually, mas madaling makautang sa ganyan kesa yung walang mga intro-intro. Maganda talaga yan na strategy, ha? Bago kasi kayo, halimbawa, humingi ng pabor, eh, kailangan muna, eh, merong introduction. Ganon din naman sa mga chat-chat, di ba? Yung iba nga nanginginig, nangangatal pag biglang may nag-hello. Kaklase nila sa high school, 5 taon nang walang chat tapos biglang mag-hi hello. Di ba nanginginig sila, nangangatal? Sabi na, ay nako, kaya ito? Sabi mo, okay naman. Tapos naghihintay. Kasi baka mangungutang, di ba? Eh, ang biglang i-chat-chat pala na, alam mo, kumita ako ng malaki sa negosyo ko ngayon. Gusto sana kitang balatuhan. Why? Gusto ko yan. Gusto ko yung mga ganyan. And of course, kay Zukushitate, Tokitomoto, hindi mo ako pwedeng pagtaguan, gado. Hi, Gado. Good evening sa'yo. At kay Kikai, dyan sa may Ziga Memorial Hospital. Sa harap, no? Wala sila sa loob. Yung nanay ko nga, eh. 3 araw na sa ospital. Hindi ko talaga malaman ang gagawin ko. Bakit naman 3 araw na siya sa ospital? Nurse kasi siya. Mabenta pa rin yung joke na yan. Kahit luma na, no? At ano po ngayon ang mga chismosa, ha? Celebrate mga marites. Siyempre, celebrate din ang mga maarte, yung mga frustrated na mga aktresa, aktore. At ganun din naman ang mga masyadong mapili. Kaya 3 uri ng tao ang ating sineselebrate today. Ang mga chismosa, ang mga maarte, at ang mga choosy. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita.

0: ang mga erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika:
4: Mababakaw sa Tabako,
5: Frank Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: King Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tabi Albay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Dream Care Pharmacy,
4: and Dan A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bacacay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drugstore.
6: Heto ang pinakabago,
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
6: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
9: 12 pesos lang per sachet.
10: Still available.
9: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
10: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
9: and Best Cafe Black.
10: The Tita Poliana Show.
11: Tindugo na!
12: At grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
13: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
14: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show on the radio.
15: The Tita Poliana Show.
16: The Tita Poliana Show.

0: Hola, hola, hola.
1: Welcome sa ikaduang oras kan sa ating programang The Tita Pollyanna Show. Still on a terrific Tuesday evening. Kaya ba naman pag-irara yan sa inyong lingkod na bako masyadong magayon nun? Pero mahamud to eh. Ating hotline 0961-447-3923. At syempre live din po naman tayo sa One Radio 99.7 News FM.net Facebook page. At dyan po naman sa One Radio Tabaco Facebook page. Ganun din po naman sa Tabaco City of True Love Facebook group. At sa Daet Public Market Facebook group. Thank you so much. Hi, good evening kay Don Don Al. Good evening. Oh, thank you. Okay naman kami. At syempre kay Annalisa Binoz Balmaceda. Good evening. And kay Gabriel Sarmiento. Dyan po naman sa Padre Garcia Batangas. Aba! Ay, kumusta na kayo diyan? Magandang gabi diyan sa Batangas. Matagal din ako dyan sa Batangas City. Right! I love the Batanganios. Ay, ganon! Of course, signing hotline at 0961-447-3923. Meron na namang nag-text kagabi. At ito ang kanyang katanungan. Ano kaya ang dapat isaalang-alang kapag nakikipag-reconcile sa isang karelasyon matapos maghiwalay ng 5 taon? Totoo ba ito? Totoong buhay? Sana naman po, Tita, mabigyan mo ng magandang paliwanag ito. Laging nakikinig sa iyo. Obet Santelices. Okay. Taga saan ang mga Santelices? Diba, ang alam ko, mga Santelices taga Catanduanes. Ayan. Magandang gabi po dyan sa Catanduanes. Anyway, pagkatapos kasi ng 5 taon na hiwalay, hindi na simpleng balikan yan. Hindi simple yan. Para kasi kayong dalawang bagong tao na mayroon ng shared history. Diba? Maraming relasyon ang nag-work sa second chance dahil merong awiting love is lovelier the second time around. May ganon. Sa mayon, may mga ganon. Oo, maraming ganyan, di ba? Yung muna nagkahiwalay, tapos nagkabalikan, tapos mas lalong naging matingkad ang kanilang relasyon. Pero marami din ang bumabalik dahil lang sa nostalgia, guilt, o di kaya naman sa lungkot lang. Kaya mahalaga talagang malinaw ang mga dapat tingnan bago makipag-reconcile. Yung parang, uy, kumusta ka na? Ah, okay naman. Single ka? Oo, ikaw. Single din ako. Oh, tayo na uli. Hindi ganyan. Hindi ganyan kasimple. Kasi dapat mong isipin ba rin, bakit kayo naghiwalay noon? Diba? Yun ang pinaka-core question. Why did you separate last time? Ano ang naging dahilan? Diba? Dapat tanungin nyo rin ang iyong mga sari-sarili. Na-reconcile ba talaga ang dahilan ng breakup? O nagkaroon ba kayo ng kapaliwanagan kung bakit kayo naghiwalay? At siguro itanong mo rin, nagbago ba ang ugali, priorities, o di kaya yung dynamics ninyo pag kayo ay magkasama? O baka naman pareho lang kayong nami-miss, yung parang, ah, may sarap kasi niya kasama. Nami-miss ko talaga siya. I love him so much. Gusto ko makipagbalikan sa kanya. Oh. Ay, huwag ganun. Huwag lang basta ganyan. Dapat talaga pinag-aaralan mo mabuti. Halimbawa kasi kung cheating, yung mga trust issues, may manipulasyon, mayroong addiction o emotional neglect na nagiging dahilan noon, eh dapat meron kayong makikitang konkretong pagbabago. Kung halimbawa ikaw dati ay masyadong mapanakit na damdamin, nagbago ka na ba? Diba? Nakakatawa yun. Masakit nga, diba? Nakakatawa yun. O, tanungin mo rin kung sino na ba ako ngayon? Diba? Sa loob kasi ng 5 taon, malamang na nagbago na ang iyong values, lifestyle, pangarap, mga emotional maturity, diba? Tsaka yung mga priorities sa pamilya, sa pera, career, commitment. Kasi at 5 years, may maturity yan. Magtanim ka kaya ng buto sa loob ng 5 taon, namumunga na yan. O, syempre, iba na yan. Meron din akong kakilala after 5 years, hindi naman siguro 5, mga 6 years, nakita kami ulit. Sabi ko sa kanya, bakit iba na ang amoy mo? Sabi niya, ha, bakit? Iba kasi yung amoy mo before. Sabi, wala naman, nagpa-detox daw siya. Pag nagpapa-detox pala, nag-iiba yung amoy. Syempre dahil luminis na yung dugo or whatever, di ba? Kaya dapat amuy-amuyin mo rin naman yung, yung makikipag-reconcile sa'yo. Natatawa ako doon. Dapat kasi kilalanin yung ulit ang isa't isa. Yung parang bagong relasyon. Yung parang iwanan nyo na yung nakaraan. So ito na naman yun. It's a new kind of relationship. Because you've been separated for almost 5 years and that means you've changed a lot. You have also had other relationships that molded you to be a different person. Because sometimes relationship can change your personality. Oh, may ganon. Ang kailangan tanungin mo talaga, nostalgia ba ito? Yung parang namimiss ko lang talaga o tunay ko talaga siyang mahal? Diba? Mapanlin lang kasi minsan ang memories. Oo, meron mga bagay, meron tayong mga memories na hindi natin agad-agad na natatandaan. Hindi nagtitrigger na bumabalik at naaalala natin. Minsan meron mga ganyan at pwedeng yun ang magiging dahilan para mag-iba ang iyong maging desisyon. Kapag lonely kasi, stress, o di kaya naman, nagkakaedad na, at maraming mga uncertainty sa buhay, yung hindi ka sigurado, natural, maaalala natin ang mga dating safe person. Kasi parang naging safe ako sa feeling niya. Kaya I wanna be with him again. Tanungin mo rin, mahal ko ba talaga siya ngayon? Yung siya na ngayon? Mahal, yung kasi, mahal mo na siya before, di ba? Tapos naghiwalay kayo. Ngayon ba, mas mahal mo ba siya ngayon? Kung sino na siya ngayon? O mahal niya lang ang version niya ngayon? O kung ngayon ko lang siya makikilala, pipilitin ko pa rin ba kayang siya yun? O, di ba? May mga ganyan. Ang arte pala pag nakikipag-reconcile, hindi pala dapat basta-basta nakikipag-reconcile, ano? Para kang tumutulay sa sinulid. Baka isang maling lakad mo, eh, pigtal na agad. Wow! Ayoko ng ganon! I don't wanna get hurt again. Kaya nga, dapat kaya niyong pag-usapan ang nakaraan nang hindi kayo nag-aaway. Diba? O, biglang nagtitrigger ng ganon. Nag-usap kayo ng nakaraan, parang, teka, hindi yata ako nauna nun ah. Hindi ikaw. Hindi ikaw. Eh, mamaya, nag-away na kayo. Wala na, wala na. Kaya dapat maging honest tayo, maging bukas tayo sa ating puso. Dapat walang mga gaslighting, walang mga accountabilities, walang mga tipong sinasabi mong kasalanan mo ang lahat, kaya tayo naghiwalay. Walang ganon. Kaya, dapat talaga tayong humingi ng tawad at tanggapin natin ang isa't isa at magsimula ng panibagong tayo. Diba? Ganon. O ano, Obed? May natutunan ka ba? At sino naman itong makikipagbalikan sa'yo? Minahal mo ba talaga siya noon? Tapos naghiwalayan kayo? Hindi mo naman kasi sinabi kung anong dahilan ng paghihiwalay niyo before. Ay, ito pala nag-text siya ulit. LDR. Ah, kaya sinag... Ay, ne, okay yun. Pwede. Kasi kung LDR lang naman, tapos magkakasama na kayo ngayon, eh di parang naudlot lang. Diba? Sige, good luck sa iyo, Obed. And thank you so much. Napasaya mo ako sa iyong katanungan. Kasi hindi ko rin alam kung anong magiging reaction ko kung may makikipagbalikan sa akin. Kasi kaming mga Virgo, pag tinapos na namin ang isang relasyon, hindi na namin yan binabalikan. Wala na, it's goodbye, it's vavu. Diba? Iba naman. Ayaw mo na sa akin, ayaw ko na rin sa'yo. Tapos, babalik-balik ka? Dahil mas lalo akong gumanda ngayon?
0: What?
1: Tuwang-tuwa si kuya. Thank you so much, Obed. Sa lahat po na nagtitext sa atin sa 0961-447-3923. Just keep it coming. At gusto ko rin yung mga itinatago sa pangalang pinsan ng kapatid ng kapitbahay. Ang haba, ang hirap i-trace nun, diba? Ano nga ba talaga ang tunay niyang pangalan? Sure! Siyempre, dapat ba rin kayong usapan tungkol sa commitment, tungkol sa inyong present status, yung parang nag-a-update kayo sa isa't isa. Ganun yon, para mas lalo nyo makilala uli ang isa't isa. At para mas maging workable ang inyong magiging relasyon this time around. At kakanta na kayo ng

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fibers sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
3: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
5: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang

0: kesetiaan, nangang ilangan ng matinding panlaban.
1: Boss Herbal Capsule.
0: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
2: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
3: Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
2: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin. The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo nang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
8: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
9: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents the dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
11: Heto ang pinakabago.
12: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
13: Wow! May bago na namang Best Cafe!
11: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
13: Wow! Gusto ko yan!
11: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
13: Nice! Walang asukal!
11: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
13: Pampa-sexy!
11: Pampa-macho!
13: Pampa-healthy!
11: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
13: Perfect!
11: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
14: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. The Tita Poliana Show. Tindugo na!
15: Budget meal 69 pesos lang. Regular rice meal Hita 79 pesos. Pecho 89 pesos lang. Only rice meal Hita 95 pesos. At ang pecho 105 pesos lang. At heto ang wonok whole chicken lechon asal 330 pesos. Half chicken lechon asal 170 pesos. Pwedeng mag dine in o delivery. Order online sa aming Facebook Wonok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Poliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the-best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black and Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mula na, healthy pa.
16: The Tita Poliana Show! Yay! 7:37. Yan po ang oras dito sa One Radio. E dyan sa inyo, anong oras na? Oras na siguro para tayo maghapunan. O di kaya naman, dapat oras na rin para mag-chat tayo. Kumain na yo. Tapos sasagot naman siya, hindi pa. Kumain na yo. Eh, wala akong makain eh. O, ano ang gusto mo? Padadala na lang kita? Sure. Why not? O, minsan kasi ha, wag na tayo magtatanong kung kumain ang isang tao. Kung medyo nafe-feel natin na gutom na siya. Padala na lang natin ang pagkain. Ano naman tanong-tanong na, kumain na you? Ako nga minsan, meron ako nakarelasyon ha. Nasa Legazpi ako noon, tapos siya naman nasa Laguna. Hindi ko na siya tinatanong, pinapadeliveran ko na siya ng pagkain. Wow, social. Sana all. Baka ako maubo. Hello, Dave. Dave Pasi, dyan sa Barangay Angas, Basud, Camarines Norte. Ganon din kay Annalisa Binoz, Balmaceda. And of course, kay Gabriel Sarmiento, Christian Abrera Chan, good evening. Tita Sardi Barha, dyan sa Upper Bonga, baka kay Albay. Hello, kumusta na si Jacob? Ang mabuuton as in mataliununo na aki, ayan. Hello to Pio Bosquit. Shout out Cards and Friends TV. Thank you so much for watching and listening. Dalakalay po din tayo sa Facebook, sa One Radio Tabaco and One Radio Diet. Ganon din sa ating mga Facebook pages na nakapaskil din tayo. Nakapaskil, oh! Sa Tabaco City of True Love Facebook pay, group page. At ganon din po naman sa Diet Public Market FB page, FB group page. Nalilito ako sa page. Oh, marami talaga yung nagtatanong na rin sa akin, kumusta naman daw ang Friendster? Hindi ko alam. Kasi nakaano lang siya sa mga iPhone lang siya, hindi naman siya pwede sa iba pang Android. So, sa kanya lang. Pag may nag-gift sa akin, nag-gift sa akin, oh, talagang sinali yun. Hindi, dahil kasi yung Friendster din, hindi siya katulad ng Facebook na kahit sino pwedeng makipag-chika sa'yo. Hindi. Kailangan talaga kaibigan mo siya sa totoong buhay. Ganon. Kaya mas, ano siya, mas safe.
17: Papiti.
16: O, eto pa rin, bumabagabag pa rin sa akin. Ako, hindi na nakakatulog sa mga ganitong balita. Tuloy ba ang kasal ni Bea at ni Vincent? O, diba? Involved ako masyado. Well, ang pinakamainit at latest na usap-usapan ngayon tungkol kina Bea Alonzo at Vincent ko ay tila hindi na tungkol sa Dream Spain wedding, kundi sa umano'y pag-collapse o pagka-postpone nito. Kasabay ng samot-saring blind items na mga level na speculations. Hindi umano natuloy ang Spain wedding kasi nga noong nakaraang buwan, umuugong ang balitang nakatakdang ikasal sina Bea at Vincent sa Spain ngayong Mayo 2026. Matapos lumabas ang marriage bonds sa isang simbahan sa Paco, Manila. So talagang ipinaskil na ikakasal na sila. Pero nitong May 14 to 16, lalong lumakas naman ang haka-haka na hindi na matutuloy ang kasal. Dahil nakita si Vincent ko sa isang Pure Gold Grocery Convention sa Pasay noong mismong rumored wedding dates nila sa Spain. Wala nang lumabas na official wedding photos or confirmation mula sa kampo nila. So, wala. Diba? Hindi sila natuloy. Walang kasal. Nakakainit ng ulo. Hindi tuloy na ano, maraming mga hindi nalangisan ang kanilang mga nguso. iba pa naman pupunta talaga sa Spain. Hola, amiga! Viva la España! Hindi natuloy. Yung prenup kasi daw ang pinaka-issue doon, tapos sumingit pa yung nanay ni Bea, so ang dami ng issue. So ngayon, nananahimik na lang sila. E ayaw na nilang pag-usapan, wala pang mga dispatches, pero may mga balibalita ha, na ito pa lang si Bea ay naghanda na para sa kanilang kasal. Meron na silang mga house preparations kung saan sila titira. Pero di ba isa doon sa prenup clauses ay titira sila dapat sa bahay ni na Vincent. Eh ayaw yata ni Bea. So isa yon sa mga inayawan niya, pinalagan niya sa mga prenup na yan. Pero ito pa rin ang aking tanong. May pagmamahalan ba sa relasyong yan? Kasi kung may pagmamahalan, maayos naman agad siguro nila, di ba? Yung isa talaga maninindigan. Vincent, if you really love me, you better tell your parents not to have this kind of prenup clauses. Tingnan ko, hindi ako pwede magsabi ng oo ngayon, pero gawan ko paraan. Para siyang Bisaya. Para siyang Bisaya. Ano ba yan? O diba, dapat kasi ipapangatawanan nila. Diba? Kung mahal din ni Vincent si Bea, sasabihin niya sa ano ba to? Bakit may mga ganito mga prenup? Diba? O sige, okay na. Kung sa properties, sa properties. Pero kung tungkol dun sa mga kung saan titira, kung sakaling maghiwala, yung mga anak daw mapupunta sa lahat, hindi pwedeng ganun. There must be love in a relationship. So baka naman, blessing in disguise. Blessing in disguise. So, blessing in disguise na hindi matutuloy. Dahil, ayun, magiging mahirap ang kanilang buhay mag-asawa. Kaya lang, nakakaduda na rin itong si Bea. Dahil pangalawang beses na itong hindi natuloy ang kanyang kasal. Kung may pangatlo pa, ay naku talaga, hahanapin ko yan si Bea. Sasabunutan ko siya. Nang slight lang. Slight lang. Hindi masyado. O, P.O. Boss Kid, shout out dyan sa Tiwi Avay. Kumusta na dyan sa Tiwi? Nandyan ba yung barangay Pitiwi-wi-piw-piw? Sa Tiwi? Sabi ko, saan ba yung Pitiwi-wi-piw-tiw-tiw? Barangay Pitiwi-wi-piw-tiw-tiw. Sa Tiwi ba yan? Parang hindi naman. So, sa lahat ng mga taga-barangay, pitiw-tiw-tiw, wiw-wiw-tiw-tiw, magandang gabi po, Singa. Alam na lang ako sa pangalan nun. Nandoon ano? Si Kuya. Eh, si Ate, kumusta naman? Eh, si Baby. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita! Fourteen before 8 o'clock.

0: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.
3: Good news!

Ai, ai, ai. Josmarai. Na banggi. Welcome sa Tuyang Panghuling Oras. Dito po naman sa The Tita Poyana Show. And still a Tuesday. It's the 19th of May. Baka naman nakaligtaan nyo ang araw ngayon. Minsan kasi sa sobrang dami natin inaasikaso, hindi natin naiisip kung anong araw na. Kaya yan, nandito kami para paalalahanan sa inyo. Ano yung kinwento?

0: Tala na, mag-holding hands na tayo. Di kaya naman, pwede tayong magyakapan. Akbayan mo ako. Dahil dito na tayo sa Shoutout Boulevard.
1: Greetings, greetings! Shoutout Boulevard!
0: Of course, binabati po natin ang lahat ng mga commentators natin sa ating live stream. Shirley Sabilia Belier, Janeline Camo, Eva Oliver, Jen Sabuang, Daisy Bongkodin, Jen po naman sa Bonga Purok sa Is, Neb Shagarb. Shout out sa Braga East family. Maria Bodino, shout out sa mga taga Agnias. At syempre kay Eusebio Enteng. Regards sa Bello Bermas, Barciliano, Castillo Barciliano, and Banyares family. Diyan po naman sa Panarayon Bakake Albay. From Ikaw na po family sa Fatima Tabaco City. Belated happy fiesta dyan sa Fatima. And of course, kay Bernal Daisy Bonaobra. Levi Binias Fernandez. Sukushi Katate Tokitomoto. Good evening sa iyo. Kumbawa. And of course, kay Dave Pasit. Dyan po naman sa Barangay Angas, Masud, Camarines Norte. Kay Dandan Al, dyan po naman sa Masbate, Annalisa Binos Balmaceda, Gabriel Sarmiento sa Padre Garcia Batangas. Nakakaiba ang kanilang kidlat doon, gumagapang sa clouds. O, nakita ko yon sa reels. Tama ba? Napanood mo rin ba yun? Nakita niyo ba talaga yan, Gabriel Sarmiento, dyan sa Padre Garcia Batangas? Na yung kidlat, hindi yung papatusok sa lupa, kundi gumapang sa mga ulap. Kakaiba. It is something that is not usual. Hello din kay Christian Abrera Chan. Of course, kay Tita Sardi, Sardonica Barha, dyan sa Bonga Bakake Albay, Jacob. At sa lahat po na inyong mga kapitbahayan dyan. Siyempre kay Tita Frammy, kamusta na? And si Pio Buskit naman, nagpapa-shoutout kay Cards and Friends TV. Ganon din sa lahat ng mga taga-tiwi, Diyos Maray Nabanggi po sa Indoga Boys. Sa Mandulungan, Daet. Kumusta naman si Dolores Pacao at ang kanyang mga kapitbahay. Binabati din po na natin si Kagawa John Bongalon dyan sa Baranghawan Tabaco. And of course, si Ninong Noel Bongalon. Malapit na ang Pasko, Ninong. sabi ni Noel Bongalon, paano ko naman ito naging inaanak? Ang hilig ko kasing magtawag ng Ninong. Oo. Good evening naman kay Errol at sa Bongay family. Good evening. Kay Alex Alb at Mark Moya. Kay Lola V. Remoroza, Eric Remoroza. Dyan po naman sa Remedio Street sa Daet. And of course, to Ninang Cora Hordas. And of course, kay Ninong Alan at kay Zaya Mays. Ganon din naman sa ating Donyang Donya, Donya Sean Jimenez. At kay Tita Loy Loy. Good evening. Good evening din kay Evangeline Vianas. And to Marina Binias dyan sa Balyong Salog. Sa lahat ng mga taga Marirok Puro Cuatro, Diyos Maray Nabanggi, especially to the Descalzota family. Hi Jing and the Guianan family. Diyan po naman sa Boring, to the Bornelia family, lalong-lalo na kay Samantha and Shan. God bless from Maricel. Dr. Sylvia Beloso Prado, dyan sa Tabaco City, Josmina Bangipo. Sa lahat naman po dyan sa Barangay 3, Malilipot Albay, Sanawang. Most especially dyan po naman sa Buena Bajo Compound. Hello, Tita Wang. Kumusta na kayo dyan? At kay Tito Ricky. At syempre si Bicolanang Bungal. At ang kanyang sidekick na si Alampudin. Ayan. Good evening. Sana naman masarap at malinamnamang inyong hapunan. Wow, ganun. Dadai ako, taagiyan ko yan at siyan. Binabati din po na natin si Let Borilio ng Zone 3 Burak Street, San Lorenzo. Simpleng lalaki lang daw siya pero masarap, magmahal. Hoy! Larissa Banias, kamusta na? Diyan po naman sa Ophelia Street to the Manzo family. Kay Kuya Albert Manzo and family, good evening. Puro 4, Burabo Daet, Abilgo's family, most especially kay Ate Nida. Diyan naman po sa Lagon, Abais family. Hello kay Tommy. At ganun din naman sa Kamambugan to the Sopranos family, especially kay Ate Dora. Wow! Shoutout daw sa doang aki na sina Jersil at Jeric. Matapa. Dyan sa Belen Tiwi Avai. Also to Hazel Sid. Dyan po naman sa Kinale. Kumusta na? Amiga Maria Emma Vergara Gonzalez. At syempre kay Mami Upeng, kay Tita Nora, Tita Jealousy, at ang pinakamaganda, si Tita Al. Kumusta na rin sa mga bagets at sa mga bugoy. Ate V, kumusta ka na? Ate V Bongala, dyan sa Rioza Street. Mami Normita Contreras. Parang wala ka ng chinichika tungkol doon sa AFAM. Nag-break na ba kayo? Pinakialaman na. Kaya kung may AFAM po dyan, wow, talaga. At syempre naman kay Kuya Rudy Calisin at kay Tita Tess Calisin dyan pa rin sa Rioza. Kumusta na ang Rioza boy? At sa syempre ang mga parapadyak dyan sa Parada 2. At sa lahat ng mga parada, parada sa East. Ganun din. Sa lahat ng mga parada, dyan po naman sa Tabaco City, good evening. Ganun din sa Tabaco City Night Market. Kumusta na dyan? Namamalengke na ba ngayon si Tita Chris Barameda? And of course, hello sa Chris Resto Grill, dyan po naman sa Port Area. Mami Evelyn, Mami Lani, at kay Lynn, at sa lahat ng mga nandyan sa kusina. Ano, Meshira? Gusto ko yung nilagang baboy. I love it. Yun ang pinaka-comfort food, di ba? Ano nakakatawa doon? Siyempre, naghari na si Rico Punao, buda si Tom Jones, kanya na dyan si Tita Chanda, nagpapakamot. Oh, the family. Tuntuha talaga si... ako talaga impressed na impressed ako kay Kuya. Ang happy niya. Si Baby. Si Malupiton.
2: Aray ko!
0: Si Johan. Wow, ganun.
3: Ganda mo!
0: Thank you!
3: Ganda mo! Ganda mo!
0: Ganda mo! Wow! Parang hindi naman! Ganun. Next lang po kayo sa 0961-447-3923. O di kaya naman, mag-comment sa ating live stream para po naman kokopyahin ko yan. At syempre, meron na tayong roll call sa ating greetings. Para naman habang kayo dyan ay nakikinig at kung ano yung pinagkakabalhan sa mga oras na ito, kayo ay mapapangiti pag kayo ay binati. O, diba? Lalo-lalo na dyan sa barangay Piti Piu Piu Tiu Tiu. May nahanap rin ngayon. Hinahanap ng mga delivery guys. Saan mo yung Piti Piu Piu Tiu Tiu? Malayo yan. Pero it really does exist, right? There's really such a barangay in the Philippines, Piti Piu Piu Tiu Tiu. And I just hope that one day I'll visit it. Bakit? Wala lang. Mami nag-text, sabi niya, tita, pakiulit naman ang number. Ano ba? Nakapag-text ka na nga. 0961-447-3923. Bawal ang manligaw. Oh, dahil taken na ako. Ay, ganon! The Tita Pollyanna Show on a terrific Tuesday night. On your best cafe radio, One Radio Tabaco, One Radio Diet.
4: So unang
0: 14 after 8 o'clock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Ito ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan.

0: with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
1: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black.
2: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
4: Kalusugan Alert!
5: Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
2: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing!
1: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing!
2: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing!
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RS Marketing na. Basta appliances sa RS, yes na yes!

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one.
2: Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
3: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
4: One Radio.
5: You're listening to One Radio
6: News FM.
7: Tindugo na, Bicolandia.
8: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
9: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
10: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
11: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
12: Still available.
13: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
14: Best Cafe Black.
15: Also available.
16: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
17: 12 pesos lang per sachet.
18: Ang init!
19: Pataga!
18: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
19: Pataga!
18: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
19: Pataga!
18: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
19: Batata!
18: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
19: Batata!
18: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
19: Batata!
18: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
19: Batata!
20: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
21: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
20: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
22: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
23: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
24: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with Carrot Extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with Glutathione that remove dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.

0: ang bagong sarap ng chicken inasal. Dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Dae. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the-best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
1: The Tita Puliana Show!
2: Hola, hola, hola. Ang oras, 8:36, dito pa rin po sa The Tita Pollyanna Show. Still on a terrific Tuesday. O, kumusta naman yung ating mga marites dyan? May bago ba? Ang hirap kasi minsan ha, dapat updated palagi ang mga marites. Minsan kasi, luma na yung kwento. Diba, hanap ka na ng bagong source ng mga balibalita. Wala, luma. Kaya pag ganyan na, paulit-ulit na yung mga marites na parang, teka sandali, nung isang linggo pa yung chika na yan, ha? Ay hayaan nyo na, iwan nyo na. Mahirap din kasi yung mga marites na nag-uulyanin na. Palakpakan natin sila at paulit-ulit na lang yung kwento. Ay nako. Kaya naman, kung tayo po ay maging marites, dapat palaging fresh ang ating mga pagbabalita. Fresh? Bukas, araw ng mga nanay. Kaya dapat yung ating mga ensaymada naka-ready na kailangan din fresh yung ensaymada. Yung malambot, tapos ang sarap ng mantikilya at saka yung sugar. Gusto ko yun. Kaya kahit hindi ako mother, pwede niyo akong bigyan ng ensaymada. For Mother's Day tomorrow, sabi niya, bakit? Ayaw mga hindi pa nakakaalam, every Wednesday po dito sa The Tita Pollyanna Show ay Mother's Day. Dahil me-mercules. O, getch nyo na. Ayan. Tsaka ano talaga din ng pugay ang ating mga nanay every week. Hindi lang sa isang beses sa isang taon, magma-Mother's Day kayo. No, dapat every week meron kayong special day for your mama. Nanay.
3: Meme.
2: Ina. And a whole lot more. Oh, meron pa nga mood rocks. Siyempre, meron tayong YouTube channel, ang Pollyanna Baby Channel. Pwede po kayong pumasyal doon. Nandun ang mga exclusive songs na ginawa para po naman sa ating palatuntunan. And of course, pwede rin kayong pumasyal sa Johnson ng Kahibangan TikTok page. Para ma-enjoy yung mga content ko doon. Tsaka makita nyo naman ako na kung gaano ako kaganda. Parang ha, may nahulog sa ano. May nahulog sa upuan. Ano daw? Ano? Ganda mo! Well, thank you.
3: Sure!
2: Of course, the Tita Pollyanna Show. Ay may kasamang forever ang Rommel's Dorothy Marketing, regional distributors ng Snow Fresh Products, Rejuvian Products, Luyan, Lola Nord, Rapsa, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata, Snowtime, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy, and Sweet Station Mallows. All available in leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores at sa mga pamilihang bayan region-wide. Muchas gracias. Rommel's Dorothy Marketing. 20 years na! Kasama rin po natin ang One Knox Chicken Inasal Diet. Diyan lamang po sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Centro ng Daet. Thank you, One Knock. And of course, Gem Products, Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Whitening Soap, and Charcoal Soap. Daghan salamat, Gem Products. Available nationwide. At syempre naman, thank you so much sa Pink Spa. Para sa mga magagayo na mga katindugon, para sa satuyang me time as in self-pampering. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City. Thank you, Pink Spa. Of course, thank you so much sa Leo Lavandera Laundry para dun sa mga pagod na sa kalalaba dahil masyadong busy sa trabaho, negosyo, love life at pamilya. Pasya lamang po kayo sa Leo Lavandera Laundry. Diyan po naman yan matatagpuan sa Purok 1, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Ang kanilang phone number is 0962-780-0844. Leo Lavandera Laundry, you deserve a break from your labahin. Thank you, Leo Lavandera Laundry.
1: Tito Puyana Show!
2: Ay, naku, ayun na naman. Inabot na naman tayo ng oras ng pamamaalam. But this is not goodbye. Because we'll still be together tomorrow night. Same time, 6 till 9 o'clock. With your tita who's not so pretty. And now, not so smelly. Wow, masyadong maasim-asim. Kasi sobrang pagpapawis. Ang sarap kaya magpapawis? Oo, kasi lumalabas yung mga toxins sa katawan natin. Para tayong sa sauna. Diba? Yung sauna, ginagawa yan maya't maya ng maraming mga afam. Para... or kahit ng mga Pinoy, of course. Para lumabas yung toxins. Eh, yan po naman. Kaya meron tayong summer. Para mailabas ng ating katawan ang mga toxins sa ating katawan sa pamamagitan ng pawis. Kaya I love summer, I love pawis, I love maasim-asim na amoy. Oh, natatanggal naman yan sa paligo eh. Diba? Huwag masyado maarte. Ito naman po ang yung code. Diyosa ng kahibangan. Bako masyadong magayon. Pero mahamuton. Gurang na. Pero may harang pa. Tita Pollyanna nag-iiwan ng mga salitang. Kung hindi ka naman kagandahan, huwag kang mananghalian para pumayat ka kahit papano. Sure! Sweet dreams! Hanggang bukas!

0: música, balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.
7: Evenings on One Radio.

0: Tobacco City's Tindugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
4: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano, ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, mangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
3: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
0: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalondri ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Evenings on One Radio.

0: News FM.
1: Dugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ang ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
3: Evenings on One Radio.

0: Erba.
1: Ako po si ano Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saan ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rong Boss Herbal Capsule, malawag na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kami.
1: Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Maski digde, so malugdod kang mga masitas. Maano na ako dito sa laugang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon niya. Magayunan ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on One. On One Radio.

0: Thailand's favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
4: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
5: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
4: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
6: Evenings on One Radio.

0: Aminang tormento, meron yung dilat na bawa ang binipisong pangrumlang ulang tupo sa luyan.
1: For committee, climate change, tourism, gunyo,
2: informasyon, bukas, o ang dad.
3: Isang one coffee with
4: rasing dad, dad niya akong minuto, anak ko, magans, ang best coffee,
5: go, and one comment.
6: No collection.

0: Yan pong aldaw na ininin Miyerkules. Pagsulnop ka ini alas 5 nin pagkahapon sa pagkukusog na weather system sa pagsarong itinerpaan mga issue sa flood control project sa nagkakapirang parte kan sa kaya kun labing init kan panahon nagatudaan sa oras
1: ano pang hinihintay nyo?
2: Change oil and tune up ATF dialysis and Roger Diba. Visit us at Laho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Rizal. And Sure Soft softener with three variants na pagpipo.
0: Berkul teacher sa bilog na kinaban. Kay Ma'am na nalang ay tabako bangan poon nag-alboroto kan mayon dahil lamang nahiling sa San Vicente bako duman sa New Road tatong New Road na ito maliwanago nito tadakol duman para nag-inibong nagiling.

0: Sa technical, di ba nagkumpulusin? Nagkataktik din sa mikropono bilang pagsaludo sa sa'yo. Narinig po yan sa One Radio 91.3 News.
1: Dance sa tiyakot. Ano rin ang mga bako? Pwede ka. Pilikit.